0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
1: leer gi FM 94.6
2: jamla kha da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara ni kan mo den di way di joom na ñanté xé banté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na tal nu den wéru ci ma bo lek ligéy rémi nu mo wi Sénégal bam raw moro jeugal ko djum jellala fatte ko lu fatte ko lu man jokku non ci genn bu dehrotul usqat salo
0: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
1: leer gi FM 94.6
0: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mo modi fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

da nga naan ko dañ koy parisantre ki jang ko xassida la mu da lay taf ci bopam fonk la lol bayyi la xel lol teral la lol ci teranga ji ci upp doole moy yitte jëm lay may rek yonte fonk na doomu adama may nako yitte rawati na julit waye nak ki nga xamne day fonk xassid mom dalay fonk lol lol lepp day delu wa ci bëgg Serigne Touba fonk alquran lol nang wona jappale daara yi daal di fere sam mo wote ab bis ñu jang alquran di sak sarax delo nit ñi ci yalla te lol lepp ko na xamne ne man na fank ay tax tolof torof bu fi nekk man nako dañal ci carton yalla ak mbaxam ak yermane way ni Serigne Mohamed Muntaha di defal yalla fi ag ti wer ñi ko jitt won mom Cheikh Sidi Mokhtar da len taxay taxaway yoy kon Cheikh Sidi Mokhtar ko bax la lum xamone tam magni fonkon nañu ko amana sax ñu gis ne lu Serigne bi beggon la Cheikh Sidi Mokhtar day bëgg dundal lola ba ci gam da ko fonkon lol ba gis Serigne Touba tax da xam nak ko bëgg Serigne Touba automatiquement da nga bëgg Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam lol mu ta ñak kep ko xamne ne nga bëgg Serigne Touba ci sa xol bi yego ci ak bëgg Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam lol bëgg nak moy lan moy top ndigal bayyi téré bëgg Yunus bi kon moy top sunnam ta moytu lepp lo xamne du sunnam lo xamne dafa wuté sunnam lol mo bëgg Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam def ko ci sa xol nak bayyi ko xel lol kep ko xamne nak neng bëgg Serigne Touba ci lolou yego ko ci sa xol sa digënté Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam sa bëgg Serigne Touba du dëgg wala boko ci bo défé né soppem Serigne Bangi ngay Serigne mom bolé ci ay soppem bolé wulé ci waye ko bëgg Serigne Touba di dëgg ci yow fokk da nga bëgg Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam bëgg gu dëggu sax ndax ni Serigne Touba mëna ci Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam motax waye ko bëgg Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam tamit dëgg ci yow no mëna def bëgg Serigne Touba mom da nek sa xol wala bu nekku ci sa xol sa bëgg Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam du dëgg wala bëgg Yunus bi bolé wulé ci ay soppem sa Serigne Mokhtar ko beggone yent bi ni ko ñabotu Serigne Touba ñepp non lañ mel ndax seen digënté Serigne Touba mel non digënté Serigne Touba Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam mel non dañ ci sakki misal sax ñabotam gi mom Cheikhul Khadim ñu ci bari Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam leen dello ci ay tour mu né soxna yi ci ñabotam gi ñoomit gis nga Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam lay del am ci tour Yunus Sallallahu Alayhi Wasallam yo xamne sax day ñew ay yoon ci ñabot gi lolu amna war Cheikh Sidi Mokhtar bu gam mu ma sa na ñew da ngay gis da koy fonk lool bayiko xel lool di ci dundal nak lim gisone ci san na ci yoonu murid rawati na nak lo xamne gis na ni ci san na ci daru borom daru ma daru mané deg na ñu wax mané ci daru man nan gogu borom daru ma ti mo ci Serigne Touba dundal nako fofa amna ñu wax ne safa lako jikko na dundal bu mu san ci sen fi min fi san ci sen gam go xum nak yeema lol borom dar moti bobu ma nga fa nax fa lako dal waye te moko jox ndigal tam wax nañ ne mu dundal gamu ki fofa nam ko don dundalet wax na ne moko ci jox ndigal muy diko bolé barsen ji bi diko bolé ak ay bey ci muahibu ak ay bey ci muqaddamat bu jangé fe re jël buntu ci muqaddamat jël ay bey ci jesbu jël ay bey ci muahibu ba legui non lañ koy dundale yemu ci way dar borom dar moti far jël altini yeb gudi altini yeb def ko ay gam ligel la ci am way Cheikh Sidi Mokhtar momit non la ko da dundale da ngay gis ne dañ da jek barsan jeb jang ko dañ ko da defé ne ko borom dar moti da defé su noppé ñu continuer khasside yi da na ko andal tam wa isbu tarqi ni siar señ Youssouf bu baax kon Cheikh Sidi Mokhtar lañ ko yalla fayal waxtu ñi dapp bokk borom tam ak borom tu bangi xolfa al qadim ngi ni waxtaan leen di lu war roy leen di lu wor ñom dañu tipo yalla yalla tan leen dañu fetu yalla yalla fetu leen fep ku leen top yalla ginnuko ku leen sopp yalla sopp ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabbuko ñi jitu yalla su borom ñok leer ke yeen mëni ci ñom ki fi nekk tay ji borom pasteur metti cheikh muntaha yeen fi yagul wet wer di siar seigne moussa seigne cheikh sidi mokhtar di siar njabotuk cheikh sidi mokhtar ñibar seigne bar siar njabot cheikhul qadim gi ñep siar seigne cheikh bara abdul hadd di bu baax di ko bari passif du ko am yitte machallah way seigne basirou thior ñu koy baye xel lu baax ak seigne murtada mom seigne abdou khadim seigne modou abdou khadim seigne modou bar mom seigne abdou khadim tam ñom ñep tabarkallah di jëw ñom

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Salam alaykoum wa rahmatoullah mbok auditeur yi nga xamné yene ngi wéy di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar
3: dér Tchanar FM.
2: Mbok delu ci nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciossane. Tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko min ko bu baax inshallah, xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur. Kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayyi xel. Docteur assalamu alaykum.
4: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki auditeur Tchanar FM, man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jittal ci nuyu bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general di Mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziyara mbolam eulu Mbacke ak mbolam famille Mouride yeb di len ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziyara ñep.
2: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo.
4: Alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma donu la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mo liko wër Dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
4: ñepp xam nañ almane mato fall parental la nek mu waxti li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji moussa niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
4: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sécrétam gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
4: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo paré ay fan nañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbé ko mu jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am da affaire bu ñëndé lepp mu te
5: bari ba ñoy ci man yalla ci mo
4: febaritam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf fukat wax deug yalla ñi koy sante yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciossane li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju masha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
1: miracle
4: man miracle la ko tuddi ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
1: ma sha Allah
4: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab go da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoide di fajj niou carton ci walu sey
1: nam de day la re dal
4: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febar
4: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma battalé won na ba paré gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
4: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
1: ndessa
4: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit
1: ndessa
4: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fukk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
1: yalla moy wëral
4: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu dina may wërna ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk am na serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
1: allah akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo tagal ki man afé ba do gam
1: do ko gam
4: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: ma sha Allah
4: mission la ci yor
1: tarkal
4: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñima séppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñëwal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
1: tarkal
4: mo am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fat di adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
4: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bël yi xissal sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
4: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
4: ci katnu yalla
2: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que
4: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
2: mom la ñaan
4: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kenn liggé
4: fek hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: dé musiba la mom
4: dé la musiba naaw la mom téy sa ngora doto mëna sey motax fek fañu ko bam dañ ngora gi du ñëw bari la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba dafa xey fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
4: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
4: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
4: waaw
2: machallah am digël dal
4: am digël
2: rawati na digël waliyu yalla
4: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu neubon nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
2: werna
4: xol mam modou mbiram mel sénégal
2: werna
4: xol baaje mbiram mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
2: machallah
4: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
2: wallahi deug la
4: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu la yalla tek
3: fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok bala ñew ti ñu bëgg dañcël buntu yi
1: mashallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillahi yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñu yalla may ngeel ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la mashallah
2: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
1: téré
3: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop ba doon tank
6: xamna fébar bu
3: ngay fajj ci garab xamna ko ci alcorane
1: ci alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
1: señ mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
3: traitement la par traitement la sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
1: ya xuna
3: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñuy tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba
3: ngay wér rek lañuy tekk lako amu jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legi señ Makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul ci wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
1: deug la
3: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
3: su fekke fer ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari
1: da dis
3: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexuel bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sétu di wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa xol jëme sé ba garab gi dafa am doolé waaw su ko défé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër gu laytu xadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
6: Allahu akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu xadir jaamu yalla du né wér la kon sey for la kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen ci bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gën di sey ak seen xol na ngeen leen satisfaire lool farata la
6: deug la
3: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
6: amna sey yo xamne
3: ya ko na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarignoo lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg wala suñu ci dañ jaa
6: Masha
3: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nañu.
6: Barkallah.
2: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagal dum bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cheikh nangul lako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
6: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit mu nta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone mala ko comme nga fa mëno giene sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bëse kër ñaan la yalla
6: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le tek biñ mako oy wone fek muy bëre ko ma nako tak ma bi ndax doom sama talib la mako jox virsa ma bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
6: ma sha Allah
3: fever yep lay fa ci carte yalla bepp fever bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
6: nasana
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
6: machallah
3: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne barta ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
3: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
6: machallah
3: doona nit kërap mu dem jabetam wër
6: tawarkallah
3: deug febru rap dama koy fajj
6: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sona lool
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febaru rab dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna sekkal bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
6: mo rab yi ci bopam
3: bu la baw day dé for force day wadi ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lo garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi
7: rek
3: ñu xamul lu ñu mëna xara señ ñaan mo na ma safa arab bi mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan damay ray bu mo sorti safa señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
6: inshallah
3: mo ra febr do koy fecc
6: tawakkal
3: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da bakoy fa ci alquran ak ci garab inshallah
6: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci ni bakoy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey len bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew ci da fay dañ dem ci kap neko
6: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paaka jam sa bop ku lay té
6: kenn
3: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
6: Allah
3: comme émission waaji jeex mënuma len indi
6: machallah
3: waye def na ci ay kemtane
6: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
3: inshallah
6: diko numuteti
3: waaw diko tollé waat
6: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
3: adna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñam bayra serigne bi doxna
6: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayna yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba yi ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo amé addu ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
6: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
3: sax nak ma léral ak ba lér nañ
6: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
6: amugo dara
3: amugo gogo dañ la fekk fala xela jël ko ñak ma la ñak fekk ray la di
6: waaw
3: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xay am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
6: do am jariñ
3: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xay am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
6: deug la
3: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
6: wallahi
3: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune muta ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jéggi jéggi ñi nga xamné woon woor na ko ñi yépp ay nonam lañ ñoo nak ñi yépp dañu astaat ñi nga ankuma ñi nga réanimation
6: Allahu akbar
3: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
6: safra ngay sangu
3: rek bu am bo bëggé dem galaay ma tégué lu nga tak sa yoon bu mu ci né doxal dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
6: ma sha Allah
3: xam nga yoy yoy sék na wulu yalla yu mag ya akut bu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
6: deug
3: la dima ci xam du jeex xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
6: baxul de
3: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
6: ma sha Allah
3: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu war ma ben femme dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple say ak bayré kadi am len karangé gu meur seuk
6: ma sha Allah
3: bala ko ak bayré
6: karangé ñoy mëna and
3: walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
6: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
3: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oumar Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
6: machallah
3: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
6: may
3: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatte wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
7: Vous écoutez
8: le réseau
7: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
9: Kira gemuk, tiada tegal lagi kau. Ibu kau jom balik, ibu jadi macam, hati kau kau dengan selalu lelal, baru kau fikir balik. Ibu kau kau dengan selalu kolam, baru kau fikir balik. Ibu kau fikir cie aju macam, baru kau terhib dulu juga cie. Wahada, jadi kenal nak def darah, kenal rek kau amul nur. Amul bok amul jage amul
10: jel
9: amul buj kon wetal yalla ci saxal fa am ay masala yu bari ci aju nit ke war ko jefe gënte yalla ak doom adam ko sat ki ci ko suuf muy aduna nan la jefleenté ak mom ndax da ngeen degg ñu nan yalla nopi na nokina di manam nokina moy li wara xew ëlëk mom li xew tay ak li xewon demb ño bok téwando fi mom amul demb ak tay ak ëlëk yépp ben la ci mom yépp a téw li ci nek xamna fa muy tambalé ba fa muy yëm ak lay sababam ak namuy doxé ak namuy mujjé lool moy nopi gi waye aduna ñu ko sakké ba nopi sak dooma dama indi fi amul dara lu fatal lepp def ko acc ci ay sabab sabab yoy nit ki war ca jaar ngir jëm fa sabab ya di agalé nit lolu motax ñine noppiwul lolu lañ ci djiblu du ñaari wax yu wuté waye ku ci nek dafa am lolu taxawax di ngeen ñu naan sun borom noppi na ci ñent amna ñent yo xamne sun borom noppi na ci dootu ci delu seti moy lan khalqin bind nim la bindé dootu ci delu siwat di la bindati benen bind mën loko ñaan ba am ko mën loko sabablu wala docteur wala borom xam xam wala borom man wala dara wal beti leer na la yalla bindé won mu dindiko koku mom yalla noppi na ci ak dik dik bi nga xamne xamna ci azal ne fa la nit ki yeme xamne bidina ko ci allo ci xam lu ci bidu do ko far mukk ndax sun borom amna ay allo asaman sunu amna allo ju ci nek jo xamne lam fa bind man na taxu man na baña taxu ci kaw sabab yoy mu sak mu wara waral yi tax ñu nan nangam mo waral nangam kon nañu ci waxtaan yoy bes ne sabab yi ay adar la rek yi mu jeflenté nit ñi waye ci haqiqa ci bi buñ ko sété amul dara lu waral dara lolu wess nan ko buñu diké nak ci nek sabab yi yalla sak sabab yi taxa gudd fan yi taxa gatt fan yi taxa texé di la qadar allah yi taxa am wërseuk yi koy xagné yi joxé barké yi koy xagné yu yépp ngir mu wané né sun borom noppé gu ci do adama bi ci mu war ko sabab ndax fekkon né dañ na noppé ci yar dootu jëriñ dara ndax kon lamu dem def ko nak boko yare ko yoro len ni ñi tax lañu yar dem kané yi alquran di dem kané ak yarante bi ak nit ñu bax ñi tam bu fekkon tane yépp satti na te sabab amatu jëriñ di ko kon dem kané yépp yaq tarhib ak tarhib nekki wax nit ñi aljana na mel ak xewal ya ak non fly taxaway yobal qiyam ak jigi sirat ak yombayam ak neexayu bir bamel yu yépp tarhib la xemem lo nit ki bamu sawar ba xolam yalla dugg ci ak jëf ci baax bamu gor gor lool lañ ci nam bu fekkonté né yalla soti wona ci dootu ci delu gannaaw kon do am ñëri tarhib tarhibit non ngeen né alquran day misal aljana di ñu wax yu neexi ci nek di ñu misal safara ak ñimu tissé lool yépp fekk na daggi nit ki ak jox ab xolam yeneen melaw yu tax mu gor gor lu jëfëndiku jëfëndiko lañ ko sant boko taxa jox bu fekkone ni itam loolu lepp amu ci luy randu kon du soxla naka nonu dañu bax ñep ci waxtaan niñ daan misale aljana niñ daan misale safar ngir xol bi am fu mu fete teggu fa ba nit ki mel nam wara mel jëf lam wara jëf boko wara lool bu tax itam yalla nak ko woni astajib na ngeen ma ñaan ma may leen bu fekkone ni itam li def nako borom te ko ñaané dootu jëri ci dara kon bu ne ñaan leen ma may leen nit ki li muy ñaan amadu ko kon nekul bu ko ñaané ba yalla nangu ñaan nga loola am kon amna mbir mu sorti ko joge ci birab jëm ci birab joge ci mel jëm ci mel ndax jëgru ci bopam xam nga yalla santane nako yonentou bi santane ko tax ñu bal nit ci bakaram fekkonté itam bakkar bi lu ñu ko far nak yalla nopp na ci kon jëglu du jëriñ dara té dañ ko santane té ku nek xam na né daan dem ci kërëm waxtané du istighfar li muy jëriñ ak luy manam woné né sun borom dafa am yo bari yo xamné daf ko acc ci ay sabab né nak jam ñi na ngeen jaaré ci sabab yi moy bunt yi nga xamné moy jëm ci li ngeen bëgg moy li annahu rattaba mulkahu ala tilka al-awa'id ta'ala wa ala wa ja'ala al-asbab hina 'asala abwab fi'lihi bi ahkamin sabab fa kullu man talab minhum fi'la min ghayri babihi wa yarji al-wasla faqad ata jahran bi su'i al-adabi ma'a ilahi wa faqdi al-adab sun borom ngoram gi daf ko teural ci ay sabab ne nit ñi da ngeen jaare ci sabab yi waye bu leen ma njemer lu fi sabab la fi jefe lolu motax sharia amana taxaw motax jamm meuna dund ci kaw suuf muri tilkal awaay moy aade yi nga xamne mo la doxalante dile fi cha la sakke sabab yoyu mu je def nak sabab yoyu le muti bunti jef yalla fa kene da nga bëgg ñeñe ci safara taal lu tek sa kadir ñor nga lek boko deful won ta taxaw di ñaan yalla na ñoral ñam bi boba ñaké nga téggin yalla ndax limu doxal né nga ko duma jaar fofu ba nopi tayit li nga aajo wo du faju moy fa kullu man talab minhu fi'lan min ghayri babihi wa yarju al-wasla faqad ata jahran bi su'il adabi ma'a ilahi wa faqdi al-adab kon bu fekké nit ki xamna né li ay sabab la yalla sak té ci lay jëfëlenté bindé fi mu jaar ci modi teggin moy taxit aajom faju lool rek lañu bëgg wax ci ñëw alkat nopp nit nopp yilit nak bu la ñëppé xolam dafa am fu wara faré ba faw bir yu mag yi nga xamne da na ko dikkal na ko waxe won ci waxtan wala wessu mu wara tit wala mu wara jax wala mu am bëgg bëgg bëgg nañu kepp bo xamé na lu fri dikk na rek nga xamne fofu la setan di fekke xol mom mu dal di delu ci yalla bu xamé ni aada wona lool ba min ko xolam dootu deng deng mukk bu ko defé day nek ko xamne ku aju ci yalla la aju way aju deur aju bu deur go xamne dara do ko meuna dindi lool moy mandragam taxé ba faw kon bëpp bo xamé ni mbir mu reey amna mu dal di delu ci borom dal di mucc ci setan mom nga xamne waxtu wo lay tumlu ngir fekk xol la tax alquran bi nga xamé ni sahaba yi da lañu xex di gagné ala dogal ben xex ñu bo xamné dañ leena gagné bu metti tek leen bu mu tiss yalla di leen natou wan leen de bu leen gagné ba lotal leen jekku leen def leen leen naqari jël ci yeen bakkan yu bari fak seeni al ak bu ngeen gagné ba fété ko seen bir yëkëti ko ñaar wacc way yu yëpp bu ci nekk na seen xol nekk fa yalla rek bu leen bu len tiss wowo ñu len gagné fekk ba seen xol randu gagnay li ngeen gagné ba am ndigit bu mu len fekk ba seen xol randu ni li kay la tax li kay la tax sa wala ma fat ko la taxaw na tam bu len jakk mu wala ngeen jakk ci li fat lu mu doon bu len begit ndegum li ci la len yalla jox da ngay dekk ci ki la ko jox waye do bi ci lim la jox masalan bo topé nit wan ko nek la fonk la bëgg na la mu yëkëti dara jox la nga fatte nit ke top lolé mu la jox da na xamné bëggulo ko mom lolé mu la jox nga bëgg yalla itam xéewal bu mu la mëna jox nga dal di yëk lolé top ci sa xol rëcc ci itté wo lolé rek dal né wan gannaaw yalla lu bon bon yaq yaq bu réé nga fofu ak rëkk rëkk bu mag nga wara dëkk ci ki la xéewal te bu dëkk ci xéewal gi nga sant nak xéewal gi su ko waxtane won nañ ko ci delu dikala tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum li ni waxon ca xef xef ngir ngir ngir baña tit baña jax ci li len dal baña deb ci ngir am ndax yalla kat bugu kuy dam ci bu amel lam gëna di sigere wu di contat bugu nit ko xamne ki bu ko tege na tombi ñoo diko ngax ne mbam diko joy fu nek dal dina man alquna wala yaquluna wala deena tax yalla dañ ci mom inna insana khuliqa ala ila masu sharu jazam ila masu khairu man wa ila musallin tan ciati ila musallin ala jirafa ndey ñu ta xamne julli yar na len bu ndeme ba ci bu fekk daan waxtane julli mu yar nit ki bo mu melo melo bobu yalla ci tag kon tarxis bu nga amé ci ngir mu reemi ak ci ba tital la wala ngir mi la dal ta moy lu tuis wala li nga am da nga defé ni jom na tum da tum motax sallallahu alaihi wasallam ne asabu inda sabmati alula mun ma nga ca dal bu ñëk ga bi mbir mi ne xess tis rek julli deug fofu lay gëmé ke nga xamné fofu la muñé ni mu ëppé daraaje nga xamné dem na ba sétantal na té ay mbattom xamné li am na ba nopi mu soga muñ ni mu ko ëppé ay daraaje kenn mënu ko xalam mu melni ni siddiq démé ak mumin kete ndax xam kon ne asabu inda sabati lula muñ mu ngi amé solo ci mbir mi soga dalé fofa la julit bi deug deug gëna ndax kiko gëna manki ngëm xolam dana ram lu bon bon def liñ wax jaza mudi am naqar wala tip wasaya ñu wax nak ak ta'dibi yar yi yep muñ la seuf ci lu ngëm da ngay gëm liñ lay wax ëlëk woor na day am nga am itam li ñuy wax ay valeur yo gëm gëm ne baax am na ñariñ te mo gën bon gëm ne jup mo gën dëng jup goog nga bëgg ko ci saxal fonk ko diko wut ba nga xamne saxal daf koy yépp bo toll nga bëna am benen valeur manam benen leneen lo xamne li mo nga gëna fonk ci jup mudi copper yi wala matériel wala leneen lu demene mom bu fekke nak dem nga ba lolou nga gëm nga xamni mom nga jital ci lepp aw nga yoru ku leppam yaqku li nga wara gëm modi bi nga gëm yalla ak yenente bi nga gëm ëlëk ak yalla digge gëm gën ko gëm bamé ak nekkin wa gëm taxaway ba jéggi sirat ba kër nga jëm te xamugo fan la ndax waqtuli fa sabara wadulima wa ghafara wadarama wastaghfara ne pat ñu ko ulaika ma lahum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika lahum lam muhtadina ko xamne ki yalla jox nako mu sante mu nat ko mu muñ morom julitam togn ko mu bal ko mu togn balu togn yalla wala togn morom bal dal di nopi ñu ne ko ñooñu lu ñu am nek ulaika lahum lam muhtadina ñooñu kat ñooy woor ci ba am tit ñu yaak ragal ñu ragal seen xol day dal seen xel day dal ñooñu ñooy ñi yalla digal ulaika lahum lam muhtadina bokk na ci kon yi gëna taxel nit moy bari yërmëne ya yalla ñu bindana képp ku yërmë rek yalla yërmë fekkon na picc mo tax ñu ray nga romb ko yërmë ko yalla dina la yërmë waye képp ko xamne yalla nocci na yërmëne ci sa xol yalla dina yërmë bokk ak dimbali julit ñi su mepp mbokk julit mo gis mu aaji wo sa dimbal ta nga man ko nang ko def amna solo la bis do té ngay fexé bokko julit ñi ci yalla jeriñ ben julit lu neew neew ku ko def bu kéro dé bo ci sé tay dara la bet ndax dalam mu dag rek nga dindi bu ko fassé may ko démé na né sarax dañ waxtané touti ci mbir sarax sarax bari na ay ngeedel lol dana fek juroom ñaar fukki bala ak juroom ñaar fukki dé yeen yu ñaaw dana yok fa dana metti nit ci bamélam bu kéro yi mel xiyamé bañu ñatt di jant bi ba muy lang ba yimu nit ñi di xet ñi xoos ci seen ñak bu kéro ga ñetti kéré yi fa am sarax ben bala ben kër bu nit ga moy arsh malaika yi ñoo cey sel kéro ñaara da moy di wax alhamdulillah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi ñoo cey sel ñettelu kër bu moy julit bu nekk ci sa kéro sarax ngay selo naaj bi ak jant bi nonu muy tangé sarax nak fekké rek dang ko def ngir yalla waye boko defé ngir leneen loola tax nga def ko rek xamne lola tax nga def ko lola lay fay boko amé boko am ni fofu rek ngay fété yalla yow dañ ñewu ci def lu baax amul dara lu ci ni wara xéer taflit muñu tafli fi rek nga gis né ñaaw na nga suul ko amna tiyaba ju bari def nek ci yoni wala lu mëna fakkatalé nga rangal ko non nga xétlé julit bu ci warona gañu yalla tan la ko xétlé ci bis ba xétlé nexé fi gëna jafé mu am lu mu bëggoon wala yalla xewul ko dara nga ñew ndokkel ko amna tiyaba jeeg yi ngay jeeg ba ngay dem ba ngay jëlus yépp yalla dafa koy bindal ay yew té sarax mer yalla jëm jo xamne dem na ba yalla ci bopam méré ko sarax mo dox ci li nga xamne moy fay mer mom ni ndox def fay safara dañu né bu kéro gëna xiyamé ba nga xamne njaqare lolu ak tiss bi ak mar bi ak naqar bi jakkonti nak bindé fi ni fat sirat lolu gal ko ci jagar jahanama ci gal jahanama dana sun borom dana yebal yene kat bo xamne day xaj fu batam jete ni ane ñi daan liggeyal julit ñi moy kep ko xamne bok nga ci ñi defoon li mo doon wax def nga ci len bu kéro ge ñu len genn len ci tiss wi genn len ci naqar wi genn len ci tangaay wi ak ñaq wi genn len ci njaqare wi awle do mo aje dal len ubbi buntu ye ñu dug tak traayu titu bis ba fu ko nit tak wess wax kero borom ne ma traw na ha tadhal kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarana fi fukara wa man fukara walakin azara al-ashr bis buñu jallo kero sa soso kep jep jabot jo xamni mu ngi don nampal doonam dutu ko talati da la tit ba dutu ko talati koy sanni fele kep kum fekkon nga eum da nga wasi ndax titay nga jallu nit ñi melni ñu mandi mu ne te fekk na mandi wuñu bu gënum yalla tar rek loolu alquran ko wax yama ni ci alu lil dana shibal gis bo xamne tit metti tit dana tax xale bu tuddi dal di be jall ndax tit ñu sidna bilal ibn haris neena yaronte bi sallallahu ta'ala wa sallama neena jëm dana wax ben baat rek ci lamiñam nam ma ca ngeureumal yalla

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيق إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله أوديتوري باي خيل 88.6 راديو تيانير اف ام دكار أوديتوري ني باي خيل تي 95.2 راديو جانت بي اف ام توبا اك 94.6 لير جي اف ام تي ديوانو لوغا موك نيغ لين دي نيو تدي لين زياره ديلو دي سانت سانتات سانتات يالا سونو بروم سبحانه وتعالى waye di julli tam ci sangup sangi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di santat ak ñaanal suñu yaakar teyekal ak cheikhuna cheikh mohammed muntakha mbake ibn cheikh mohammed al bashir mi fi nekkal cheikhul khadim di nuyu di ziaram mbolem auditeur yi nga xamne ñoo ngi wey di nu bayyi xel ci 88.6 radio tiener fm waye ci le réseau dtl rek ci teunk division triangulaire de lumière dakar touba louga daara ji tol bi liggey bi muy jant bfm tiener fm ak lrg fm bokki ñu déllu ci waat ci seen jotaay bi nga xamné mom lañu baaxoo and ak oustaz mam cheikh lo di ci waxtaan ci lu jëm ci actualité waye itam ci diiné ak xew xewu jamono rek ci teunk tuar kala digënté 11h lay doon ba 12h inshallah ñu ko baaxoo doxé doxalé ak al oustaz mam cheikh lo tuar kala ni ñu koy défé nak sa su nek rek muy ñëkënté ak waxtu wi nuyo kala oustaz bayé ko mu nuyo bu ko défé mu ba saratan ñi daldi dugg ci nga xamné ci né moy tombe yi nga xamné andi nako mom al oustaz kon non lay démé al oustaz ñoo ngi lay nuyu té di la ziyara
1: ah c'est ibrahim ma nga lay déllo nuyo di la ziyaru baax baax di la ñaanal nga ñaan yalla bo ñu sam di yitel ci nuyo bi serigne muntakha am cheikh abdul bashir nan lañuy nuyo kilifa diine ji di nuyo serigne cheikh am serigne aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër
0: amin
1: banali mu nal ngir liggeyal maam cheikh khadim radlanu ak lako jamm ñu and ko ak mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji mahamoud maam ñang dal nako yalla doli leer way wax ci kom xara ko aljana na kalaada rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli ni sante yalla julli ci yentabi sallallahu alayhi wasallam nuyu nañ ñep ziarat nañ len di nuyu serigne afiñ al imam serigne cheikhna bakar abdul wadud serigne bakar abdurrahman serigne sambu se mang lay ziaru baxa bax nan lañu ziaré al imam serigne basir diop ñu ñaan yalla yalla defal ko tawfiq di ziaré serigne mahmoudan bakam cheikh amadou murtada serigne abdoulaye fall di setou mam cheikh rama fall serigne matla mbak ci ngañu jeng serigne jile mbak mu serigne bak madina di ziar serigne babou ci mansour serigne tiano basir tar serigne cheikh ma ibrahim niass mo balon kholafa yeb di nuyu tam auditeur auditrice ba alaaj bop ken dou ko faté ngi koy nuyu sunu yaay mersek ma jeune femme fa touba djemul non lañu ñu seigne alhaji ndaw ci bugorel non la
0: bugorel
1: wa neena ku ñi baye xel la soxna daba sar tammi ci touba aliya ñu day baye xel émission bi soxna daba gey fi ci dakar en tout ñepp dañu baye xel émission bi ñu ngi ziar ñepp seigne mangona fall duñ ko fatte ben yoon baye mustapha mbaw baye mour djir sir mour sarah ba am di sall ñepp inshallah xamna ci kanam dañu yaatal nuyo bi nak sa ya toge di wax ki lay deglo deug yalla moy sa mbokk
0: wallahi wallahi deug
1: ñepp ñu leen ziar ya mustapha dama mang koy nuyu bax yone ya mustapha ya na de wa inshallah ya xala ma koy ci bra xam da ko jottal bako de ko seeta di yaxna
0: inshallah
1: inshallah jerejeuf
0: jerejeuf ya oustaz ci nuyo bi ma sha Allah yaatal na matale na mi ngi kon ci 88.6 chaîne FM Dakar ñoo ngi wéy di ziaré waat mbolém ci ñuy bayyi xel tam ci internet bi ak ci YouTube bu jant bi TV dañu ñoo ngi jakarlo kal oustaz ci jalla bi bu rafet bi ma sha Allah borom jalla bi
1: ma sha Allah wa esmosor jalla bi
0: ñoo gu ñaa a ñoo war nañu ñew nak tar kala waye bi di yanj na lol
1: wa
0: jerejeuf oustaz oustaz comme ni mako waxe sank rek niñ ko baxo doxale muy waxtaan ci li nga xamne modé lég lég xew xewu jamono waye tam tombi xew xewu diiné itam actualité manam tuar kala waye ni nga ko baxo do xolé ak ñun xamna fofu lañuy ñëkke muy ay yi nga xamne baxo nga diko andi wala beyi di tay fan la ci sax ci khasside yi la wala batay ñu ngi ci
1: alcorane batay ñu ci alcorane
0: batay ci alcorane al usta say ban aya nga ñoo andil wala yan aya nga ñoo
1: andil aya wa xamna tay dinañ ñew ci ñaari aya
0: ñaari aya
1: xam nga alcorane moy lepp ni borom subhanahu wa ta'ala ne alcorane mom moy seen ndariñte moy seen ndariñ ëlëk
0: dëgg la
1: kon lepp lu ñu wul rek bu ñew ci alcorane fekk ko fa tay day ñew ci suratul fatir bu ñew ci aya 30 la yakarna mang fay wax aya ju am solo loolu day jëm ci ñi nga xamne nak ay commerçant lañu ay jaay kat dal
0: baaxna ci mo yok sama casque yi fot baaxna ci nga wax da nga leen ay wala da nga leen digal
1: wa dama leen jox aya bi ñu jëm ko jëm ñu ko jëfëndiko rek lañuy jaay bi sow yaa
0: ah okay
1: yalla
0: yalla ko neuf ci tir dama yaakaar ni sa da nga nek fanan ni jaayé ni xam nga mom leg di doni ho jamono ji tollu fofu ndax ken jaayit lolu ngay wax lañu gëna bëgg dégg
1: doni jaay kat ni tanga jaay
0: waaw kay
1: waaw ta jamono ji mo tollu fofu xam ni bari jaayitu
0: ñu waaw ñu ko
1: ñepp ak jambat
0: ma ngok waaw
1: lek kon insha Allah jëj mi ci suratul fatir xamna moy aya 30 dañ suratul fatir aya 30 bu amé ku lu ko bindal mi ngi tambul ci innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamu salat wa anfiqu ma rasaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabura yof fum ujuru moy sidum fadli inna khafur sakur ñu bindalum bindum leer nak am ñom seen bind day tak arafu ben baña gem
0: baña gem
1: wa na arafu leer
0: nañ xolé
1: wa xolé ñu bind ko bu amé sad nga sad mu xëcë nga xëcë ñu bind ko ben yoon nga def ko ci butel ndox mu laap nak dox mu sel mu lab sa yu xeye bala ngay def dara nga yëngal ko laal ci sa loxo raay sa kanam martindis bu fekkee nekkut loo xam day bañ ndox nga wis ko ci insha allah yàlla mën a def xiwal insha allah du aaya ñuy firi aaya bi nag waaye loolu rek daanaka lañ ci jublu muy njariñ la njariñ lañ bëgg a jox nañu daal
0: dëkk bu dëgër bi daal moo tax nga
1: moo tax ñu indi ko waaw xëy na bu ñu nee yeneen jamono bu aajee firi dinañ ko firi waaye am na sawa lool ndax sax boo demee ca jëwër da ngay dégg mu wax ni waxaaniñal baax bi subura
0: tijaarati la
1: day tijaarati la day lan tabura loolu tamit lu am solo tamit ci njaay loolu sëñ bi ko wax ci jabartu waaye daal lii daal lu baax ci njaay la képp kuy jaay daal mu fexe jël kii bi suratul fatir aya 30 ñu bindal la ko incha allah nga def ko noonu yàlla mën nañ def sutura bu baax baax incha allah ndax alquran tamit lépp mu am ci alquran waaye nekk li muy def da koy gëm nag te bu ko def tamit rek ngir naa ko def ngir am yow def ko xam ne alquran lu baax la rek
0: maam sax nag loolu ko koy defit nag ndigal li nga ci joxe kay mooy tax mooy yàlla do sam ñi sa mbir
1: ma na xam nga looy bañ looy bañ ko wax ni day dégg ko rek daan xaama def ko ngir am
0: ngir jaay li nii nga ko waxee nii nag ku koy defit ngir jaaye tax
1: nga ngir jaay
0: bu dee jàng la nag moom da nga koy def ngir da nga koy jàng ngir yàlla nga jàng
1: alquran
0: waaye loolu nag moom mënoo koo def wis ko te defoo ko ngir bëgg a jaay
1: waaw waaw ngir bëgg a jaay amee bañ mu def ko ni bu ma ko defee rek jaay
0: waaw waaw jaay yàlla jaay moom yàlla koy def
1: jeex na ko
0: waaye loolu nga wax ab sabab lu lay doon
1: rek sabab lu waaw
0: sabab lu
1: lay doon mooy li yonte bi waxoon atawakul ali wala kitabu sunnati nee na wakkilu ci yàlla mooy sama mbir waaye sabablu nag moom daf maa war
0: pourtant man léeg-léeg damay dégg ci sa yenn ci mbokk yi nga xam si ne ñoom itam nee nañ ñooñ alquran lañ waaye ay yooyu nga wax noonu ay vis ak yii nii bokk ci seen gëm-gëm ñoom gëmu jàpp ñu ne loolu jaar yoon la
1: waa xam nga xëy na ku nekk ak tolluwaayam ak na muy gisee waaye alquran moom yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne shifa min kulli daa
0: alquran itam ñëw ci maa farana
1: min kitab min shay
0: kitab min shay
1: mag ñi da nga daan ñëw ñu jël ndox jàng alquran wal ci jox la ñu la naanal wala diwal wala nga ñëw ñu bind ñu la wane takkal wala def ko ci ndox nangam ak nangam xëy na ñeen nañu liñ ci moytu nag ngir takk gi xëy na bar bi muy dugg ak yooyu wala ñu xaw ko teengal waaye takk gi ak naan gi lépp ci yam li ñuy bañ daal mooy nga ciy rax ay leneen lu ci lu dul alquran waaye bu dee alquran dong moom dara na ci incha allah
0: rax mooy
1: di ci rax di ci duf ay turi jinne xeet wee
0: di ci def
1: ay turi jinne xam ñoom dañ koy def di ci turi ay jinne ay ahamun saxukum nangam ak nangam am ñam nañu def aaya bu ñu bind dugal ci loola
0: wala di ubbi miimi di ci dugal
1: waaw
0: ay yëf wala yooyu garaawut
1: yooyu bu fekkee jubloo ci lu ban am ñu xam ñu ubbi miim ya waaye nag lu garaaw lañ cay def fekke nak bo ubbe mim yo lañ koy def
0: do lu lor wala rek di ubbi nga xam ci dafa teju rek
1: dafa teju te defo ci lu bon lu bax ngay xëc dara neew ci machallah am aaje ji lañ ñëwoon ñi nga xam ni
0: fatli waat ñu aaye bi
1: wa mu ci suratul fatir aaya 30 innal ladzina yatluna kitaballah baay ji jeex
0: ben yon nga koy bind
1: wala
0: ma nga ko bind yu bari bu la neexé
1: ben yon rek bax
0: ben yon rek
1: bax wa bo dewe ci bitel bu dewe ba ndax ma du bëgg jeex
0: nokoy ubbe
1: on se bila mi chistara yi bismillah arrahim da di bind
0: barka
1: jere jere
0: machallah
1: benen bi tamen mom tamen day jëm ci walu
0: kiss
1: ah kiss ko am xena xel mu da naqari
0: waaw
1: mu bëgg di mokal ta du ma mokal ko bu ko defé insha allah yalla man ko dimbali surtout ñi yar xalé yi jang yi bax na ci lool mu ne suratul khiyama fam na fu waxe la tuharik bihi lisanak li tahjal bihi moy yantu sallallahu alayhi alquran wacce ci mom da ron yakamte diko jang ngir bañ ko fat ko jibril sawé dara rek foko fekk mu koy répéter di wax ngir bañ ko fat borom ne ko de defal nank manam ba koy jang bu yakamte la tuharik bi lisanak li tahjal bi donc bu yakamte len la ngay bin inna alayna jamahu wa qur'anahu fa isa qara'na fa tabi qur'anahu suma inna alayna bayanahu du ci nak ñett nak koy bind inna alayna jamahu wa qur'anahu ngi bin ñett yon fa isa qara'na fa tabi qur'anahu ñett yon suma inna alayna bayanahu nga bor ko lem jox xalab ma nan ko ben ben loxoy nan
0: ben yon
1: waaw wala neexaw bis bi delsi wat nga defar lu wa inshallah lumu jang yalla meuna def mokal ko
0: inshallah meuna def mokal
1: te bu ko mokal de dur ko fatte
0: machallah
1: man lolou gën xewal inshallah
0: même kiss yoy de dana gis bu ñëk da mëne bi mo bokkon ci ci siwulon afahasibtu mu annama khalaqnakum abasa ba wa anta arhamur rahimin
1: rahimin patay ci kiss la
0: moy ba ca aya fasar ba jeexé
1: waaw motum kiss la wana ci suratul ala sanqudu ko fala tan sa momit alquran bar na yi mel non dal parna xéet yo xamné boko défé mu xam loy jang la wala bu dé ko mën ta jang ñi bind ko safara mu nan ko itam bari na ci lool inshallah xamna dañ ci ñew ci benn wa jëm ëlëk ñëwaat ci yenen ak yenen na ginaaw daara ñariñ la do ñariñ inshallah fasiyé nañ ko indi
0: inshallah
1: jërëjëf
0: tawarkala jërëjëf ya oustaz ci la biiré go am solo gogu deug yalla jamono ji mom laaj nako lool muy ci njang mi waye rawati na itam bi li nga ñëkke muy ci njaay mi ndax jamono ji mom fo tourner ya ngi dekk dekk bi néle nga gis ko esthétique nan ñew leen jënd ba nangam un jour ma ngay wax sama ben waye livreur la des fois suma jël may livre ak yoy mom lay wo mu ñëw sama place ci marché bi la nekk nak mu ñëw tok yendo fi danaka ba ngone jot manako adama ni nga fi yer adama la tuddu manako adama ni nga fi yendo ni bo xamone ma ci contane mune wala manako du dama la yini won nga ñaka dem liggey de waaye dag may xamal ne yak ñeppayam
1: d'accord
0: dag may xamal ne yak ñeppayam ndax yoni wu wala waaye marché ba ko joge itam keen wowu la fa ne la fo nek ka yobul ma ni
1: moy li seug goor di wax ko goor ne ko ñew wax dara mu la dekk da deugar ankay ni walu
0: ba leen nga gis ke den itam ko xamne bokul lu ngeen di yeng mo mu ñaan ay way te ngeen ñew jënd wala dekk bi ana nit ñi yoy yep da naka day nekk yo xamne ci ne dag ci xame ndax jamono leleg mën na tollu fo xamne ci ne bu sa ngëm degeeru deug wala yu mel nonu man nga ne waaw man luma def yalla
1: lu dekk la
0: waaw man nga ne lu xew man dal tan yi ni mel ci man nangam ak nangam fekk ne du ci yow waye tollu waye jamono lay
1: tollu waye jamono lu deug
0: lool nak mom seigne mam cheikh nak mom loolu mom yarna itam nak taxaw setlu itam nak ba xam lan mo koy waral nak jamono ju tolando fo xamisi wax deug yalla lepp day taxawando dina war de
1: waaw bu fekke ci comme ni ci diine yoy bu amé nañu taxaw setlu na borom xam tam jox nañ ay mandar yo xam deuk bu ne ba tollu fenn nañ set sunu bop
0: set sunu bop
1: set sunu bokk na jeen ndax ñi ngi jaamu yalla ñu wara jaamu yalla moy go bari ram bacc ak nafiq dafa am yo xam bu bare ci doomu adama borom bi subhanahu wa ta'ala man na teye ay mbirum moy yalla bu bare bu ne ci téré bo xam seigne touba mako bindu mi akhiru zaman na fa leral xéetu mel non moy yalla bu bare moy yalla nak manam dafa yaatu xam moy yalla moy lepp lu yalla digal nga war ko defoko wala lum la tere ngor ko bayyi bayyi
0: bayyiwoko
1: motax bu ñe mo yalla day bare xet
0: du tiagine niñ ko miné nga xam ci ne ci walum goor ak jigen dong la ak
1: yoy ma sha Allah na am ñoo buñ ne mo yalla dañu japp digënte goor ak jigen rek la fekk deedet dafa yaatu moy lepp lu yalla digël defoko lepp lu na tere bayyiwoko léno bu démé ba lolu bare ku ci nekk top sa bakkan def lo neex kon baba nak lolu mën na am wala mu ne qad aflah man zakaha wa qad khaba man dassaha lepp baba nak bu neew mo yalla bari yalla mën na tok setan buñ toge setan nak yu melni nak mën na bari kon yoy tam ñi baye xel sunu bop di jaamu yalla di selal
0: lolu bokku na ci likoy deugal ma ngi deg leg ci seeni wax ngeen di ko wax ak yonent bo xam ci ne ay jamono dem na ba ak ngor jigen am ak yu mel nonu ci teunk rek wax na yalla buñ ko togné leg buy def day jek door exemple bu doon fuy sangalé ñi yu bari nek la ak yoy non ñeppay amano jafé da fekk ne amana ay ñen nat ñoko ca def ba ñeppay amano jafé manam buñ tollé ci situation bo xam ci ni feppay deugërando feppay mettendo man nañu japp ni itam xeyna lu mel non comme ni nga ko waxé man nes nako firé ndon
1: lool lay firi sax ndax motam mu ni ak moy bu baré ku ci mëna wax ta waxo ca bu mbir ñi itam dara téggi wa taqo fitnatan la tosibna lislan ko khassa de lekon legi war nga ci mëna wax wala xeyna war nga ci tox jeeg ngeen ma sama ñu nekk ci laaluma sama nekk ci yag day ñew laal la ndax fitna ñi xam ko def ak ko defut
0: dedet
1: ñepp la ci boole motax amna fu wane wal fitnatu asadu min al qatl mo gëna tardé sax
0: fitna
1: wa nak de da ngay dé mu jeex fitna nak fi ngeen nekk di jankonté lu neex sax jottu yu ko gisé do ci man dara wato yante mi ne fitna mi ngi nelaw yalla reub na ko ye kon ku wara wax nga wax mo la war xeyna bo waxe yalla man na def mbugal mo nam manan waron metté sa duko metté waye ki gën am responsable da moy ki nga xamne man nako dindi mom xam mo la borom subhanahu wa ta'ala jox kiliftef gi mo war ko mëna dindi koku mom mo ci ëpp responsabilité nak nga xam ci wax rek la yam mom na wax rek na wax ndax mën ta dindi ki wara dindi nak moy responsabilité
0: deug la
1: kon dal ak moy yalla dal ma tiaxan po bu dem bari ci rew lu ne man nañu dal
0: dina man nañu dal
1: ko ne man nako jiñ sa morom fekk ñu ñepp nak ok mo
0: ma sha Allah mam cheikh lolu moy sa wallu gi nga fété moy wallu diiné yi wallu gog nga waxé waye leg itam ci walum jamono itam am ñu koy filé leneen ci dëkk bi xeyna njiit yu liggéeyut wala njiit yu wala dëkk bu am fu mu tollu daal tollu waye dëkk bi itam am nañu koy filé nonu
1: wa xam nga yantou sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi ne ak imam nañu mel la seen njiit lu mel nonu mais wala nit ñi ne nañu mel gëmu ñu dara ku nekk sa ñariñu bop faalu wo kenn joxu ki kilifa cër daf ñu wutal njiit lu mel nonu di ñu nogatu ta duñ ci man dara xoolal nit firawna dañoo bewoon def lu leen neex faaluwuñu kenn joxuñu kenn cër waaye borom bi subhanahu wa ta'ala ba nag firawna mu gën leen a doy waar lool moo tax ba muy yónne Moussa ak firawna daf leen yéen boo leen demee waxuulaa lahu xawlan la yinan wax leen na mu wax ji dal donte ku doy waar la bu leen ko fekk si ci loolu naako yaa ñu gën a dëng yaa ñu gën a déedéet yow ñëw leen waxam wax ji dal waxuulaa lahu xawlan la yinan laha lahu yatazakara yaxsha mën naa mujjale ci am xalaat baatam mu dem baragal ci yàlla ndax nit ki tamit lu mu dëng boo ñewan ko ak mbaax waq wax ji sell xelam mën naa wëlbati waaye boo ñëwee ne bëgg koo jaay doole te moom la yàlla féetale doole ji boobaa na mënal ca fekk si kon nag nit ñi mel rek njiit lu mel noonu lañ leen boole muy hadith sahih bu wér boo xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale kon ñun tamit sunu bopp am nañ responsabilité bu ñu jubee tegu ci yoon yàlla ëndil ñu ko jub ku ñuy teg ci yoon bu ñu bàyyi yoon ñu jaar ci ñal wi yàlla ëndil ñu koo xam day ànd ñu si ñal wi rek kon ñun tamit am nañ ci responsabilité réew
0: rek. macha allah jërëjëf yaa oustaz ci taxaw seetlu bu am solo boobu macha allah amatina solo mi ngo kon mbokk yéen a ngi ci rajo Thiéniéré FM Dakar 88.6 Jant bi FM Touba 95.2 ak Lergue FM ci diwaanu Louga 94.6 di rajo yi woote jàmm jàppalante ak kulante gu ànd ak yaakaar voix de la paix de la solidarité et de l' espoir allo oustaz xam naa dañuy daal di ñëw nag ci tomb bi nga xam ne waajaloon nañ ko muy li ñuy wax waxtu manam fonku waxtu mané fonku waxtu nak demu ci sens bi ngi ko miné muy buñ la waxé nga ñëw heure bobu wala nangam ak nangam don tane lepp itam ci fonku waxtu la bokku ndax xeyna oustaz dana ci ñëw dana gëna yaatu waye waxtu wi moy temps manam nit ki li nga wara xey def say programme bop waxtu wo lañ bëgg wax manam bo waré def dara temps bi bo ci dé def ci xaan wala bu fekkante ne ya ngi ci def lu baax et cetera et cetera temps bobu lañ bëgg waxtane al oustaz
1: Issa Ibrahima lu am solo muy fonku waxtu mbokk itam mën nañu jaar ci 88 628 06 18 ñoom ci lañ bokk
0: inshallah 88 628 06 18
1: waaw luñu am nañ ci yokk ñu yokk ko tamit am ñoom tam am nañ ci solo lool daal sono fan ñi ngi tam ñu koy jaar bu baax baax ngeen ñu koy dégg Sey Ibrahima waxtu dafa am solo nañ ko waxe waxtu moom mooy lépp wax nañ al waxtu huwa al hayat moom mooy dund ndax doomu aadama ci waxtu lay dund moo tax ngay dégg ñu ni waxtu bu dem saa su dem bis bu dem du ñëwati kon ginnaaw waxtu bu dem heure bu dem bis bu dem semaine bu dem weer bu dem du ñëwati kon loolu lu ñu war a bàyyi xel la kon waxtu bi nag buy dem rek na la yóbbaale lu baax bu ëllëgee ngir mu mën na koo seedeel ndax borom bi subhanahu wa taala sax fonk fonk ki nga xam fonk na ko waxtu day tax mu ci giñ ngay dégg ñu wax waddu xaa maa ngi giñ ci yor yor yore waxtu la nee na maa ngi ci giñ dangay dégg mu naa wala asri maa ngi giñ ci takkusaan dangay dégg mu wax wal fajri maa ngi giñ ci fajar xam bi ay waxtu la fonk gi mu ko fonk moo tax mu ci giñ ngir dañu bàyyiloo waxtu waxtu dafa am solo ndax waxtu dafa sew dafa sew Ibrahima mën ngaa toog di waxtaan doo ko yëg da ngay seesa dañuy toog ci taatu garab di waxtaan jikki-jikki rek ñu naan naaj waa ñu dab de te fi ñu toog dafa am ker waaye naaj bi ñëw ci ñun doo ko yëg noonu muy doxee na dox bu sew doo ko yëg muy naaj bi day jëkk ci fekk suñu doo ko yëg waxtu yi noonu lay dem te doo ko yëg.
0: ah moom waxtoom lay topp moom.
1: waxtoom lay topp. muy wane kon
0: wax dafa am waxtu boo xam ne bu jotee fii lay toll am waxtu boo xam ne fii lay toll. yow kay yaa di fut yaa topp sa waxtu waaye moom waxtoom lay topp.
1: moom ngi topp waxtu.
0: yow nga di ko topp.
1: yow nga di ko topp léegi nag loolu war na la bàyyiloo xel ni moom day topp waxtoom li ci nekk waxtu jot fi mu war a dem lay dem moom mi ngi def li mu war a def.
0: xaaru ci ñii ñoo toog ci man.
1: déedéet
0: dama leen di may bañ dem ma soog a dem.
1: déedéet.
0: xaaru ci ñii laay keral xaaru ci
1: daal. déedéet
0: moom day topp waxtoom.
1: ñun ñoo koy topp ndax ñooy toog ba naaju dab ñu dellu ginnaaw naaju ko dab nañu ñu toogaat dell na ginnaaw.
0: bu dee basaan la nga dégg ñu tenkoo lal côté bee foofa la ker ga jëm de.
1: kon macha allah
0: waaw pénc ma la.
1: macha allah pénc ma macha allah nee na kon waxtu lu sew la yow doo ko bàyyi xel waaye moom mi ngi def liggéeyam nee na dund doomu aadama noonu lay doxee ci waxtu niir wi noonu lay doxee. nga gis niir na ca kaw jikki ji neef yaa nga gis ko feneen mu neef yaa nga gis ko feneen jikki-jikki doo ko gisati wax ko gisati dem na fa mu war a dem waaye ku ci nekk ci waxtoom maam ci lay dox kon doomu aadama lépp waxtu la. kon sa waxtu dee ko bàyyi xel saa yoo xëyee suba xam ni war na maa julli suba ma julli suba pare lii laa war a def lii laa war a def lii laa war a def na dégg sax muy wax ni asalaatu xayrun
0: minan
1: naw ngay toog ne na jullikat waxtu yii julli moo gën nelaw am na ko xam bu ñu ko ne jullee gën nelaw moom day sànguwaat kon kooku xamul njariñ waxtu.
0: waaye nelaw ngant la.
1: waaye dégg nga ko xam nga ba ko déggul xëy na tëdd nga déggoo ko ngant la nag déggoo ko ndax yaa ngay nelaw waaye nag boo xasee dégg rek moom ngant jeex na boo déggee ñu ne salaatu xëy na noom yi lu nelaw yi neex ak loo sonn jugal ndax loolu bu la rëccee du ñëwaat te la nga ca war a am muy yii boobu dem na doo ko dabaat waxtu ne lu la ci rëcc rek jeex na donte da nga koy bëgg dab dabaatal doo ko mën a dab dabaatal kon loolu tam nañ ko bàyyi xel lu baax a baax.
0: maanaam am nañ ñooñu bu ñu jullee sax fi mu toll nii ñoo ak Ibrahima si seyam seen salaamaaleykum ci la ñuy jógee amuñu toog di ñaan amul dara maam.
1: waaw loolu tamit xam nga julli gi mi ngi tàmbalee ci allah akbar asalaamaaleykum. fa la tàmbalee kon
0: bon ak diir bi ngay waxee asalaamaaleykum dal gi ngay àndal ci diggante boobu.
1: waaw
0: asalaamaaleykum rek
1: comme ni ko waxee kon jër gi mat na waaye nga toog fa ñaan sa borom nag fa am solo ndax yalla mo ne ñaan leena mom mo wuy leen ta lang ma ñaan ci la lay fekk ta dañuy wax ni ginnaw julli wala ginnaw nodd wala ginnaw njaap sopp nañ ko ci ñaan ndax lo ci ñaan yalla ma dal ko nangul ngay gis ku japp pare ñaan gis ku manam julli wa pare tok ñaan yépp dañu wax ni barabu ñaan la da ngay dégg sax fas yu ñaxal wala ginnar gi sap ñu ni ñaanal waxtu ñaan la do am yo xam borom subhanahu wa ta'ala mo ne waxtu wone man nga ñaan bo ñaané ma nangul la waye waxtu yi nak mom boko defé ñaan nga ci lé gëra nangul kon ki julli lu mu yakamtu yakamtu wala mëna top ab dir sax jang fa dara ci alquran wala mu wala mu wax fa ñaan ci wolof yalla më ko dufa na wër ci sam sama njabar nangam ak nangam da dara yi da di juk ngir yalla defal lako
0: Ousmane kat neena mom da yag def lol te ñaanam da do wut
1: neere ci adala way to ak ñaan ci ibrahim mu nit ki mën na ñaan tay dara yalla tok juroomi at defal ko nit ki mën na ñaan dara tay fekk dafa am lu waral ñoy ci mu lu baaxul
0: lol la baye ousmane nguur nak mom neena mom
1: no xam yalla moko wax yusbitullah ma yasa
0: wa ya wara ñew ci mom lu ka lu ka lan moke manam bref duma la duggal fofu nañ dess ci waxtu bi ñu nekkon ne xamna lolu bu jare leneen ñu gi ci wa ya nga jang ci lo am solo muy même boy nelaw sax
1: waaw
0: ba deg ne waxtu julli jotna
1: jotna
0: nga jog julli
1: nga jog lo son son xamal ne waxtu waaw li leex ñal na mo gën nelaw amna yegu ci borom subhanahu wa ta'ala la xass mun la bo jappo pare ñaanal ndax bi nga japp da nga lap kon jamono mu ne ñaanal lo ñaan yalla mu na ko defal julli kazalika na dafa inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawqufa taw wut ay waxtu mun la suba ni la tisbar takusan ndax yantu bi sallallahu alayhi wasallam defal isra wal mi'raj dañ ko wa aqimis salata lañ ko wax na nga taxawal julli rek wa ken wax ko nu may julle suba nangam rakkal ken wax ko lañ ko julli rek bi mu ñibisé ci al isra wal mi'raj ci ëllë ci jibril ñëwaat subaxtu suba ana mu jël ñaar rak da dem tisbar jet ci waxtu bi na am muxtar am daruriya mu la ñëw ana mu jël ñent rak dem takusan mu def nanu timis na nga yam def nanu ci ëllë ci waxtu mu ñëwon ñëwut mu baye ba waxtu xawa wañéku misal mu ñëwon 2h ci ëllë ci mu baye ba 2h kar mu ñëw takusan la ñëw baay ba takusan nangam waxtu bu ñëw dal yok na ci dara
0: ci muxtar jafam yam man naane
1: ma sha Allah loolu ko doon jangal ne ko kon suba ñaar rakka la takusan nangam rakka la tisbar nangam rakka way waxtu yi lañ koy def nak waxtu yi moy muxtaram lañu tan bo ci amé ngant nak bo ci amé ngant nak nang ko def ci waxtu yi kon da dafa fonk waxtu ba lepp lu mu def ci waxtu la la koy def lo xolal waxtu ko koor ci waxta lo kay dawlo am waxtom fajar ba timis bu lek bu nan li daga non ci yow yep te ternal ko bu waxta wa jexé nak delu watal ci nga nekkon aj makka nonu lu ci nek rek borom subhanahu wa ta'ala ko wosal waxtu ta lolu bu la recce rek sa ibrahim pour nga amar ko la xawa doy war mo re yantabi sallallahu alayhi wasallam mo ne waxtu nang ko mang li ci def lang ci wara def sa waxtu waye bu ko sank mukk da ngay xey suba ñu la wax kéro nga tok ci barap xeyna di am xeyna defu ko dara ya nga xaar sa waxtu la nga war def mu jot nga def ko nit ñew ni la ma nga ñëb barap sang ka ñi and nga jik top nga jik top bu nga jik top ko yow da naka da nga dem ci neen rek na nekku lo programmer nekku lo def dara ta ke man na dafa programmer demam war na ma dem kolaban def fa nangam rombu fekk mam cheikh tok mon ko mangi dem kola ka ñu and mam cheikh juk top moy jëma fen da bu fekkon nak yow am nga programme man nga jang ko ñaar juk alcorane man nga jang fa khasida man nga yar secours ta sax man naam da nga am ci leneen loy nek nak julit togom tok ñak def dara neen la ñet neena kon ñaari waxto ngok yu xam yu am solo la way nit ki da koy sagana ñaari xewal moy waxtu wer ak waxtu farax moy waxtu ngay feex bi nga wéré wara goor gu def lu baax di tayal ba fièvre ñew fièvre ñé na lé da ngay bëgg def dara do ko mëna defati ngay na ah sa yu ma wéré nangam ak nang est ce que da nga wér worut kon jamono yi ngay wër na nga gor gorlu profito ba def li nga war def mo tax yantabi sallallahu alayhi wasallam ni na nga mang juroom bala juroom ñew
0: moy
1: moy na nga def juroom bala juroom ñew ñun ko ban ak won mo ni bi ngay nek jeune waxam baane bal ngay nek mak tax bi ngay nek jeune mën na bo xey sey mën nga lek portefeuille bo nek mak xaju mëna to bi ngay nek jeune sa yaram carton limu amone rek man ko def da nga nek mak mëna to ko ne jamono yi nek ndaw na nga profito def li nga war def ci lu bax bala maga ñew
0: bala maga ñew
1: ndax ndax bu mag ñe mën na am nga reccu
0: 88 628 06 18. Bismillah.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ba Aladji.
2: Maam Cheikh Lo.
1: Ba Aladji ma ngi lay ziaré.
2: Ma ngi lay ziaré bax lo.
1: Ma ngi lay ziaré bax bob.
2: Ma ngi djéglu sama len doga dé. Aladji Ibrahim Cissé.
0: Waaw waaw. Maam Ba Aladji. Djélo ziaré bu baax.
2: Fi ngeen tollu amna solo torop.
0: Djérejeuf, djérejeuf.
2: Yalla na Yalla may guddu fane ak wéré ak wéré lé.
0: Amin.
2: Yamé aduna al-akhirah.
0: Amin way.
2: Yen yag wax yag len deglu.
0: Amin.
2: Ma ngi deglu fo len dogo torop jere jeufati.
0: Dede da mutar kam na solo.
2: Jere jeufati.
0: Jere jeuf.
1: Nak la.
2: Jere jeufati.
0: Ngi gog ndeysan.
1: Ndeysan la da bax rek. Ay nan la ku bëgg duggu nu ñew nak ci ngeen bok. Nak deug bi amna solo lol dal. Kon 88 620 06 18 mën ngeen def na ba Aladji. Ñu ziarante sa fante lu am solo la. Mos Ibrahim neena jamono yi ngeen nek jeune ndaw. Nga gor goru den def lu bax ngir xamna magagu ñew ta mag ñewé ndax lool lepp ci waxtu la mag ñewé la nga mëna dox mënati ta man na bo baye ba nek mak la nga bëggoon def ci ndaw def ok nga nang koy dabatal da ngay solo sa bu dox man kon bi nga nek ndaw da nga gor gor ñaaral mu ne jamono yi ngay wër asihatu ko khabla saqamik jamono yi ngay wër waxtu woo nga gor gor lu ci bala febar ñew ndax dund ak faatu ñoo ànd waaye wér ak feebar tam ñoo ànd kon jamono yi ngay wér na nga góor góoru def li nga war a def boo ko defee incha allah yàlla dimbali na nee na ñetteel la mooy xina ak xabla faqir ka jamono yi ngay am jaamu ci yàlla li nga am bokk ñu ko war a bokkal balaa ñàkk ñëw ndax bu ñàkk ñëw da ngay rëcc naa mën de nangam ak nangam fekk la nga waroon def defa ko alal ji def ko fu neex yàlla dimbali ci doomu aadama yi boo ci war a génn asaka na nga génn asaka loo ci war def lu baax na nga ko def nee na ndax balaa ñàkk ñëw ndax ñàkk yàlla na ci yàlla musel ñàkk moom ku ma dab boo amul ngëm yàlla rek da nga ñànke ndax dafa metti war a def dara mënoo ko yàlla na ci yàlla musel kon yàlla na yàlla defal am te mu doon lu dagan ci lew ñu def ko fiñ ko war a def
0: ñu def ko fiñ ko war a def
1: neen tamit jamono yi nga xam ni yaa ngi féex amagoo soxla na nga gaaw balaa soxlaa ñëw kooku ndawli ki war a liggéey war a jàng demal jàngi métier demal jàngi sa diine balaa soxlaa ñëw ndax da nga dem ba toll boo xam boo yoree kër rek doo taal a jàngati yow da nga jéem a fexe loo yóbbu ci kër ga kon neen tamit na nga jéem a fexe jamono yi ngay féex balaa soxla na nga ko def neen tamit jamono yi ngay dund balaa faatoo ñëw ndax bu faatoo xasee ñëw rek daanaka moom jeex na loo defatoon ci seg dund amul dara ñàkk nga lépp moo tax Cheikh Khadim radiallahu anhu ma ngay wax ci masalal ji naan nit ki li muy gën a bëgg bu yowmal xiyaame mooy delluwaat àdduna wa arxabul asiyaa lil amwaati raddu ila dunia maal xayaati walaw siwaatan faqat liyaalamu liyaamalu saalihatan tan fam in xafalu neen danaa yàlla may ma benn seconde rek ma dem àdduna noyyi fa noyyi goo xam ne ma ko def ngir yàlla rek ngir mu jariñ benn noy wala mu ne borom bi yóbbu ma àdduna ma dem jël benn garab jëmbat ko te yàlla rek tax nga faataat nan kon jamono yi ngay dund gaawal def lu baax balaa faata ñe ndax bu faata ñe da nga ko rëcc de ndax nit ki bu xisee faata dog nañu jëfam yépp kon nee na nit ki na góor góor lu baax baax jéem a def lu baax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngal ci xadis wala borom xam-xam dañu wax ni dafa wax ni li may gën a rëcc ci sama dund li may gën a rëcc sama dund mooy ma xëy siwoo ba ngoon am waxtu woo xam defuma ci la ma war a def mais gis ku mel ni sunu mbokk soxna yi day xëy suba war a fóot daan ni daa tàmbali fóot mi bu tambalé tout dan na baye so magalé ko ta bu ko baye ba nga dem ci buntu kër ga wala ci yenen jotaay di waxtan lu amul ndariñ ta man na tok pot potam def lim war def bu ngone mu am len war def waye lim war def suba gi duko def suba gi duko def ci ngone gi ëlëk la koy xaaré mo da ngay xey suba ñu fekk mu jall pour mom kër kër xam lu mu toll wala mu na xaarama wo ko ko ma fay mu fotal kon la mo waron def waxtu wala mo waron def la baye ba wénen waxtu ñeu fekk fa lénen wénen waxtu ñeu fekk fa lén ak yantou sallallahu alayhi wasallam képp ku faatu dañ ko baye mebet dañ ko baye da lo bëggone fété defoko waye chaque jour li nga war def taxaw ci rek taxaw ci kon c'est ibrahim waxtu lu am solo la nañ ko fonko baaxa baax chaque jour nit ki na programé lim war def
0: ñeere nga gisum ibrahim cissé dé dafa wara jangub jukkem mu tok téyep téléphoneam nek ci tiktok ba ngamay xaar ba ci kanam la budé bu julé tisbar la ko warona jang mu ndamay xaar ba julé takusan julé timis far sourné ba jall bo xeyé suba budé lo wara def bis bu yalla sak la bis boba la bosam di war waye balé mom jall na mom
1: do ci dara té do ko dadda wat
0: té mëno ko dab ndax danaka bo lé mon ba 96 628 06 18 mbok mom delu na ndax bo lé mon ba wara jangit budé loy jang la la nga daan jang rek ngay jang da ngay yakamte pare ba delu ci leneen
1: ba delu ci leneen
0: do meuna def bop dem ak bop tay da boko defone nit meunta remplacer bop
1: dedet meun ko ndax waxtu yo bokut bu retam ci ëlëk sa bisé bokut tay war nga jang ñaar isit suba ngay xama jang ñent bokut ndax bis be ak bisi bokut
0: meuno nga jang ñaar tay nga jang ñent
1: tay nga jang ñent du bok motax nit ki lepp lu mu def ci waxtu dal na ponk waxtu moy bu xey suba na programme lepp ma ko yesu wa li la war def ma pare li la war def ta ning ko defé nang ko programme yalla nak mo yar at ak dogalam ma ngi djeglu bax ba nek ki man na programme ne li lay def dem ba ci bir am lenen lu ñew lu ko bet lu xam préparé wu ko won ta man ta ñaka def lolu wa lolu ngant lañ ki tuddé kon nek ki na programme bopam ndax niñ ko waxé ni nit ki limu xam moy ak demam
0: ak dem dikam
1: wa dikam xamuko yalla ko xam te yalla programme ne lepp kon ne ki lepp lu muy def na taxaw def ko rek moy le seigne fall don wana tay rek tay rek moy wax dem wessuna moy tay li nga wax def saw waxtu nga wax def tay nang ko def rek bul ni na baye bu ci ma agale ko bul na xaar bu suba dama war dem pekin tay defo dara ana baye bu suba tok noppalu demal tay ndax suba mën naa am galankor mën naa am doo fa dem te mën naa am dem boobu du la wàcc waaye nag waxtu nga ko def defoo ko ca kon si ibrahim ni ma bëgg wax daal mooy waxtu lu am solo la nañ ko bàyyi xel lu baax a baax te fonk ko da wax nañu bu yomal xiyaamee bokk na ci li ñuy laaj nit ki mooy naka la jeexalee manam ay waxtoom an umrihi fima afna ak dundam ay waxtoom naka la ko jeexale ci caaxaan la ko jeexale wala ci waxtaan lu amul njariñ ci xeet yooyu te yaa ngi koy junj loo gis koo xam ne day dox sax wala fii ci Ndakaar dañ koy gis kuy dox sax yor TikTokam day dem ba lay bëgg a mbëkk ndax mi ngi ko yor di xool wala nga gis ko toog ni nga ko waxee saa nga ne ci leneen yor sa TikTok nit ñëw ne la asalaamaaleykum donc duñ ko faale sax léegi ñëpp nga concentré da ngay fekk juróomi nit toog ñëpp sëgg ci téléphone wa ne asalaamaaleykum xëy na ki ci ko am yifte rek mool naa waaleykum salaam te du la xool sax am ñoo xam xëy na dañ ci def ay jeu te bu nekkee ci jeu bi du tala siggi ndax bu siggee mën naa am kee dugal ko day perte léegi nag loolu nag moom loolu mu ne moom mooy perte nga ndax nuyoo biñ la nuyoo ne asalaamaaleykum sunna la yow nag war ko waaleykum salaam farata la te bàyyi farata moo gën a garaaw bàyyi sunna kon yata nañ ko bàyyi xel lu baax a baax ndax dalaa ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm yooyu ne nga ñaanal ko yàlla defal ko jàmm waaye mu ñëw ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm faale woo ko wala nga fay ko fay bu gàtt ngir la nga nekk jàpp ni lu am njariñ la fekk delloo nuyu bi moo ëpp
0: njëri
1: moo ko gën kon si ibrahim ci tënk xëy na bunt bu yaatu la waaye daal waxtu lu am solo nañ ko bàyyi xel nañ ko fonk te bañ koo sànq ndax boo ko sànkee ëllëg lam la waroon njariñ du la ko jariñ tey da nga dem ba beneen yoon nga soxla ko fekk raw na la
0: lolu xam mo ñuy duggal danaka ci lima tambalé sank moy biñ nane fonku waxtu rendez-vous bokku ja waye mo ñuy duggal batay ci rendez-vous bi ndax da waxante ak nit tamit xeyna mom mo wara am lum def ci waxtu yi ñu jëm nga ne ko 11h wala nga ne ko 12h bu ngeen tambalé 12h 13h war na fekk ngeen paré wala 14h waye yow nga tok ba 13h jott wala 14h mom mo baye lam doon def lepp ñew tok di la xaar yow nga nek ca leneen tam mom ci jëm mom waxtu wowa waxtu wa ca kanama amna lum ci warona def te lim perte danaka fofu la kay mujj faye ji wat
1: nga sax li nga ibrahim fofu lu am solo la ndax lool bokk na fonk waxtu ndax mankay jinjé am yantabi sallallahu alayhi wasallam fane amna hadith mi waxne man da ngay nafiq ñent la amna ñu wax ñet bu waxtane wax la boole ci li ci bokku wala joxante rendez-vous fo ci ko kon lol tam waxtu la ndax ibrahima mam cheikh daf ko ne ibrahima mo mam dañuy waxtan ba ibrahima ne ko nañu tassé 10h mam cheikh tok bu 11h ñew yakal na ibrahima na ibrahima fekkon mam cheikh ñew na 10h man na bala 10h dem lañu war def ñu dox ko ibrahima amna len lu mor doxi waye legi ñu 10h ñew nga tok mom tok di la xaar nga ñew 11h kon yow fofu ci nga rendez-vous ba yakal nga ko ay waxtom amna len lu waron defi defu ko ngir yow ndax la nga war doxi lu ko ñor la te joxante rendez-vous du mala dem ñaaram woor telephone pour yakamte la ñi la photo ngon ko excellent fek excego yow ya nga sori lol kon manam yoy tam nañ ko baye xel buñu joxante rendez-vous nañu fonk rendez-vous ci ibrahima dafa bari ci yenn xew xew yi na 11h na ñepp dajé ci lañu commencé ñaan gi wala 11h lañu joxé parallèle wala 11h lañu commencé kamil bi 2h lañu ñëw bo waxé ñu ni rendez-vous sénégalais la rendez-vous sénégalais légui nit ñi nañ ci tuddé né nañu buñ né nañ tassé 4h ñëwul 6h ndax ñom ñala ni 4h do duñ fa né ko yoy tam dañ ko respecté buñ né 4h lañu commencé 4h bu jotté bu fa kenn nekkul nañ commencé dana tax bu ëllëgé bo né 4h tam ñu na mom da bu jot mi tambal dina ñëw way bu né 4h jër gisoo kenn nga na nga ah nit ñi dem mom seen heure tok di len xaar moy dama doon netti amna ab kilifa gu mo netti néna dafa am ko doon def dédicace ben téré dan ni bu ginaaw taksan bu ñël taksan la lañu tambalé
0: 88 628 0618
1: bisoula assalamu alaykum bismillah bismillah ñu jakk ci cardu gi
3: waaw
1: soxna dafa gey soxna la ba gey
3: waaw
1: lolu gey ana wa kër gi
3: ñu
1: tanki jërëjëf gey alhamdullah wa ko soxna dafa gey mu daal wax légui néna ibrahima daf ñuy bayyi xel alxam ji jot
0: ñu
1: ngi nekk foofu ci ndakaaru inshallah di ku baax ko am yitte keroog la dugg ci téléphone di ko wax
0: ñu koy ziara bu baax
1: kon mo wane na kóllëre gi daal sama daba ñu lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla barkeel
0: amin waay
1: si barke sin ci baax kon 88 628 0618 bi mu joxe rendez-vous mu ne ginnaaw takusaan nañu tàmbali balaa timis ñu pare waxtu wañu waroon pare ci lañ tàmbali
0: waxtu wañu waroon pare
1: ci lañ tàmbali woote ba dafa doon ginnaaw takusaan lañuy commencé li ñuy def sama ko balaa timis ñu pare ko ne ma jul timis ñibi waaye na waxtu wañu waroon pare si ci lañ door tàmbali yow loolu tamit seet am lu kéemaan la daal
0: maam si est ce que xam nga ne léegi dañoo dem ba tuddee ko sax ne ah rendez-vous sénégalais la rek boo demee doo fa da nga fa yàgg rek
1: da nga fa yàgg rek waaw
0: am si ne ñu bëree bëri daanaka du def dara moo leen di tere dem ca waxtu woowa comme ni nga waxee fonk waxtu
1: waaw
0: du ñàkk nekk ne dañoo war a am luñ def ca waxtu woowa moo leen di tere dem waaye jàpp ne buñ demee dañ fay yàgg moo leen di tere dem booba nag am na ñooñ ñoom itam dagg nañ seen i yitte lañ waroon a def ci waxtu woowa ñëw toog di xaar
1: lee na kooku lor nga ko ndax nee nga ko 4h moom 4h mooy fa la ko fekk waxtu wa waxtu wa moo tas lay tàmbali te boo lépp ma nga fa toog mënatul dem lor nga ko
0: ta leg leg bu waxtom joté bu bëggé dem nga dégg ñu né ah nit ñi mënatu ñoo xaar dara dañoo yakamti légui nangam ak loolu lañ ci daldi tek mënatu ñoo xaar légui dañoo yakamti fekk né la ko jitu nga bayyi wut xel
1: la ko jitu nga bayyi wut xel kon loolu lu am am solo di bayyi xel nit ñi waxtu yi lañu woté ta ku ci nak amna leneen lo wara doxé xeyna am nga xew yeugal ngokku mu war ci atew ngir ko leeré waye waxtu won ko ji wax bu joté nañ tambali ngir wu paré wu mëna doxé bébé na jittim waye légui ni ko xelal moy rendez-vous Sénégal légui bu né 3h ah 3h légui kën dafa nek 5h lañ ñew buñ démé dem nak ba tam lolu moy liñ dañ wax légui buñ démé ba nga xamni respecté tu ñu waxtu respecté suñu cadeau liñu def duñ ko respecté mëna dem ba borom bi subhanahu wa ta'ala ñun ñi kat da ngay waru mota xarama bayyi leen ci lañ nek waye na buma neewon 3h lay commencé li may def 3h jot ma tambali ko donte ñet nitu fa ne ñu tambali ko ku ñew fekk ñu ci bu ëllëgé buma woto waté 3h ñep ñu ñew 3h kenen def ko nañ dem ba sax ci waye na fekke da nga japp ne yow da bo woté nit ñi tax sa programme bax moy tax sa programme neex wala ya nga xaar lañ la cey jox motax une fois nga xaar nit ñi ngir ñu man la jox lañ la wara jox ah leena bo wa nak legui kon une fois nga xaar nit ñi bo leen de xaar nañ ñu ko ci nek day jël temps am ah yaq programme bi wala bu ñewé it day ñew xeyna jox la lamay jox dem dafa tok la tax nga woté duko xam lañ fay wax duko xam yoonum nekk ci mo nu ñu gis ni moy ki dafa woté rek ngir envelope bi ma joxon nak dello bu ma ko dello mëna dem man na ma dem
0: waaw
1: tam aussi gënul niki dal bo woté ni waxtu sangam lañu tambali nangam bu yété tambali ku ñu fekk la ci dana tax bu ëllëgé mom nga wo bu boko woté dana ñu waxtu dana ko soñ momit bu amé lu muy def dana ko def ci waxtu waye buñ togué rek sank waxtu ñun ñëpp yalla dañuy sétal ñu sétané ku ñëw nga woté 4h mu tok ba 6h ñëw ci jox la envelope da dem du fa tok ndax day gis ni waxe na envelope berg mo mo la
0: yitelone
1: waay du waxtu ma sha Allah kontam Cheikh Ibrahim
0: ñu
1: bay ci xelu bax ndax hadith bi yantabi sallallahu alayhi wasallam bokko na ci mandrage nafiq luñu joxante waxtu ñu fossé ko ñu jema samanté waxtu wo nañu wa waxtu sangam na ca dem waxtu sangam lay tambalé na ca dem la ci dess nak wallahu a'lam
0: Cheikh Ibrahim ma sha Allah jerejef ya oustaz ci bind bu am solo bi bind yi mom tay tawarkal yepp amna solo mu doore ko ca njaay ma ayem njaay mi waye tamit ayep kiss gi tawarkal muy lu am am solo mom xamna danañ la ko faral di soñi mom ndax mbokk yi dañ koy soxla yeena ci gaay yi tamit wax deug yalla da ngay deg ñu ni nga ko waxe ni simple lol waye leg da ngay deg ñu naan la secret la amna lo koy bolé mo foko deg rek moy bo ma wowe
1: ko gëd deug lol la de
0: wala ñaar dañuy wax amana do ko bolé ak dara alquran ji rek ma sha Allah da fay mat sek ni naan la aya sangam ak sangam boko bindé bam nangam amna lo koy bolé waaw mo foko deg rek moy damay jaay
1: dañ sama ñew téléphone nangam
0: waye comme ni ngi ko défé ni ma sha Allah la bi legi amna ci solo fa tabarakallah waye ni ngi ko waxé itam ci waxtu fonk waxtu da xamna leg moy waral ahmakewe mom duñu may jam
1: waaw mom
0: non mom fiñ toni man na tok dula lijeenti
1: waaw
0: waye mom sax mom da fonk wax ak tok da fa upp ndax mom bala waxto mo jot lay tam ci sa waxtu la lay commencé soñe mom bala waxto mo jot lay tambali mom
1: for tam sérieux dañ fa jëgat
0: waaw ah waxtu jamur lay jël mom sa waxtu la lay soñe nga nek di wax ak mom ba far dugg ci waxtu
1: dugg ci waxtu wa du yoon nak gina yaangi sa waxtu na la baye rek
0: waaw
1: bo de ba sa waxtu jenn
0: xey di jote nak mom
1: waaw
0: waay seigne mam cheikh tem bepp mo la ko don teunkal limay faral di wax buñuy daane rek wala buñuy dor damay deg mam bala diko wax don tane waxin yu amna ko wute la yarham lay wax am ñu nan la yentasir al waxtu la yentasir lolu moy tem bi dal deug tem bi
1: waaw
0: waxtu du nege
1: mo jehna ma sha Allah yow teunk nga al waqt la yent dir na xam nga buñu waxe la yarham yow mam yermane ci nit lay nek yermane waxtu nak moy tan ni nga waxe woné al waqt la yarham waxtu du yeram xeyna ko ci nek man nga ci am deggin way al waqt la yent dir xam ñen fiñ tole bobu lay ñi nga waxtu bu xaru ñu mom mi ngi dox lim war dox rek duñu xaar fiñ toll da ngay jikki jikkiri ñun 1 heure jotna 2 heures jotna moom mi ngi dox li mu war a dox moom moom du xaar kenn yow nag yow it yaay def li nga war a def boo defee li nga war a def rek ngeen méngo ngeen toppalante kon al waxtu laa yantasir waxtu du xaar yow yaay ne ci waxtu bi rek waxtu du xaar mi ngi dem ndax buy jeexee leneen day am leneen day am ñaan yàlla mu yàgg ñu fekk ay waxtu yu bare bare bari
0: amin
1: yaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
0: amin alu sas
1: di la sant di sant auditeur auditrice ba alaaji bopp soxna daba kay ñu ngi koy sant ak ñëpp rek ñi nga xam dugguñu te bëggoon duggu ñu ngi leen bàyyi Balla Gueye Baye Balla Dieng kenn nga fàtte alaaji Baye Ayib Ndiaye Siri Sène noo ngi koy nuyu Ndiaye Marafet Abdoulaye Samb nuyu naa la sëñ Cheikh la dinañ joxaat daje incha allah alxamis man danaa fa ñëw subax yaatu saalinin 20h30 jàpp 22h in uridu ila lislaam mastataatu maa tawfiq illaa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unaab wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
0: waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf yaaw saas macha allah jërëjëfati mbokk yi nga xam ne yéen a ñi doon wéy di bàyyi xel kon ci 88.6 rajo Thiènia FM Dakar waaye wii doon ñu bàyyi xel ci 95.2 Jant bi FM Touba wala 94.6 Lergue FM ci diwaanu Louga Touarkal kon ni mu ko waxee alo saas ca kanam tuuti seen émission démb ak tey ngir ëllëg Serigne Diop Fallou 16h seen Aliou Ndiaye Ndiaye seen animation 18h30 ginnaaw journal bi Mohamadou Moustapha Sylla ak kàggu waaye Aboubacar Diallo itam dana ñëw ci defar jikko yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nanu boole defal jàmm biit ak bitti àdduna ak àlaxira ci zahir ak ci baatin jërë ngeen jëf

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti fekk mbolo tok mu ne len ndax xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassid yi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: iza kadartu faza arshul maliki wa faza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing subax wax ji moy man ñu ci nak ndax man na wacc fa allah ya donc ñu ko doy bal xel dañu mané man ñu wax wax ji kon man may ñi ñi koy met li allah ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yobu
3: gannaaw neena yusul qatiman ahaba kep ko xane beug nga sama xajeer yi dana la meena agale ci yalla waxatu wala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natab
1: inna kitabati indallahi dulli zawin kuburi wal malaji
4: serigne bi wax nañ sama xajeer yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
5: ci xasside yi rek ci xasside yi rek man mala xam serign bi ci xasside yi rek ci ngum meuna begele
1: akramanil akram bil qur'an wajadani bi mawridis samaa
6: bay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuri serign touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam fonga ñam ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkata ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahur
3: amul lenn lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xajaati serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: akramani bi kawni khanti mimma yuhali bil jinan tunda
7: bokku ci magal qasida moy qasida de yengal aras iza katabtu tazza ashr baqi qasida de yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'iku tibaq hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hifz ahli serigne bi nana sama qasida yengal na xoli ahli badrin yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar nim yengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: asaidi min mujizatil muntafa salla alayhi man hada wa taqa
8: khasna am ñom ñi fet nañ dem ci liggéey xat dem ci xefe khasna am
1: Akramanillahu bi kawnil hamala li 'ashi ahibati wal kamal

0: ci dunia
1: fallelo lakna khibi nodina rabbi bi ismi rabbi bi ismi rabbi la bota
0: nadem ne ñew ñew
1: bi ismi rabbi bu ngi nek bago lakna khibi
0: nodina rabbi
1: bi ismi rabbi
0: la bota ñi
1: dom ñew
0: Modou Dina wal Modou Dati bi Cheikh Ahmadou Bamba Touba Ndiane nuy na len
1: Bin
0: Abdoulaye Sen
1: Dan Yakoutouli
0: Sa pep Seydina Mohamed ñu koy baye xel ak mbolen wa pox wa Moldi Sambandour jerejeuf
1: so wajal ti wajal na wajal na fu jëm di ga ajo sakal na dal di yo ma mo wetu wajal
0: wajal na wajal
1: ful dem di gaje ay shirin abo ko wesu waja tin waja no waja ful dem di gaje sagal na ay yo
0: mo wesu waja waja no waja mom dal
1: di gaje ful dem do na wax set tin waja do jambat bay fallu da mat matale re yu
0: ci ni soxna wa jaru ngam jerejeuf ngam ba jam ngam
1: bay fallu da mat ay suñu ñabo bu soona wax set ci ñoyam du jambat bay fallu da mat matale re yu mom dal ayam bi jambat
0: ni dal di wajal le serigne khadim kebe jerejeuf baye fallu ndjay jerejeuf sunu yaay mer sek ñu ko doon gungé non tubarkallah diko ci sargal diko ci tatagal bu baax sek jerejeuf

0: Sinar.
1: Waaw waaw.
0: Ñi ngi jërëjëf. Ni Serigne Hassan ñi ngi bëgg fallu.
1: Ku sopp yonente bi ha ha salami numina. Mawla wa nubuwatu man wadum.
0: Soppé Serigne Mbacké Diaw ak soppé Serigne Cheikh Ngom Fassaye jàngi def.
1: Hidman wadam.

0: fekk ko ñu magal man jaara jarna ko ñaar la ko ñu magal man jaara bu sax
1: jërëjëf serigne khadim kebe jërëjëf alhadji gorulu moko sakku wona deg sanna 2010 ñing ko ci sargal diko ci satagal bu baaxa baax fa tabarakallah bayu cheikh mustapha jërëjëf lum jërëjëf serigne nar ñing ak mbolim ki sa foko bëgge serigne khadim kebe serigne abdou bey ñing koy nuyu serigne moussa sax ñing koy nuyu ak ba marse kermel soxna magal ñing mom cheikh mounoube khaban serigne mustapha cham ñu koy nuyu acca ko defé ñu daldi duggal serigne khadim gueye acca

len wara xol nak non moy ndax ak yoyé sunu rew matale nako ci nun nin matale ak yi no war ci rew mi ci ñom lin gis nak moy rew mi ñaari patch la amna ci patch bop wop fa gis fo yaakaarem paj lu jafé la wop fa amna ci patch bop gis fa barabu faju way lu jafé la waye am ci patch bop fo geesu gis fo mana faju waye jot ci pagn ma mo yombut amna ci rew mi barab yo xamne nit da fay febar ñu te ko ci saret ak albe ak ni yon yi naqare leg leg daw ak mom ay kilomètre yu bare bare bare bare bare doora gis fo yaakaarem pac fo yaakaarem pac noyi wat ne alhamdullilah rabbil alamin ndegam indina bakkan tabbi ca barab ba nga yaakaare pac ma sa yaakar tas tabbi ca barab ba sa yaakar tas layta sa yaakaray dañ lay téla won ne la fi ko amul do fi fajo fi ko amul do fi fajo duñ la ko wax ci ay lamiñ waye seeni jëfal koy won nañu jëflante ak yow li ëpp ci hôpital réew mi neewana nga yobbu fa malade moy xalel te neewu ñu lu bayam di liggéey neewana nga yobbu fa malade moy jigen te neewu ñu la lu borom kërëmi liggéey wala muy goor ñu ne moy mu kalaf ñu ne la lu muy liggéey ba ñu ne la fokk nga bayyi fi nangam fokk nga bayyi fi nangam ay hôpital la ngi fi ci Dakar gi ak ci yeneen dëkk yo xamne ba la ngay dugg ci buntu hôpital ba rek am neeg nga fa bo xamne fa ngay taxaw fokk nga fay fa 50000 dollars dugg do ñu door la jëlal malade bi nga yor hôpital bo xamne bala ngay dugg lañ na la fi 50000 lay tax ñu teyel li nga yor bala ngay dugg rek waxuma faju de bala ngay dugg am ño xamne dañ na la 100000 moy tax ñu jëlal lako san départ rek ci febar ba la nga la la fa indi budé jigen ji tollu digënté la ñu na la 50000 da xam nañ ne 50000 li waxtu demon bay gennit la nga leen di amel lo ca dolli mu fay ko budé ci l'hôpital yi nga xamné newut ci loxoy nguur leleg ñu ne la 500000 lay tax ñu man la ko téel hôpital bo xamné bala ngay dugg rek da nga bayyi ci buntu ba 500000 ngir lan luy garanté né do genn ta fayo len lañ len amel leg leg ñu ag ak yow ci lañ lay laaj soko mën ta joxé ñu attan la bayé ak sa malade boko yorut amoko amoko la garanté bo fayit mu fay ñu attan la bayé ak sa malade sétan doxalin wi nak kuñ ko téro ci fo amone yakar sa yakar tas hôpital barab buy dalal xel la warona don barab buy dundal yakar la warona don barab bo xamne sa duggu fa rek da warona wañi sa genn walu tawat hôpital da warona don barab bo xamne duggu fa rek sa genn walu tawat da wara wañeko ndax yaakar ak dalalinu rafet wuñ la dalal ak yi bu rafet ak ñewant guñ la won yeeram guñ la yeeram dal guñ dal loolu rek da warona tax hôpital non la warona mel nga xane bo fa duggé rek yow sa tawat genn wal ga wañeko ndax dalalin wa waye bari wana ci sun hôpital yi yo xamne dañ la fay téy yow mi fièvre nga ne siiw genn tam woor la ne wéro wala say bok ne siiw nga genn tam woor la ne wéro ndax lan poche yu russe ta ngay mbagnum russe

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk julli di ma ngi len di nuyu rawati na mbokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi. Am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katna yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu délu ci watal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xup

0: Bati jamu bi wote jam len bi ak wolum tuddu and ak yakar
1: Serigne Touba timit massa yabal Serigne Modou Mustapha nako demal nga ziyara ji sa baye medde mi tam ñaanal ti denk la kero bam fa yendo bangon bay tagut ak mom Serigne medde mi diko ngi ba ci buntu ba muneko Modou Mustapha muneko mbak muneko
2: da
1: ngeen fexé ba fu ngeen tollu ngeen fexé ba don ay serigne waxtu bu ngeen ko defé taliba yi ay taliba rek lañu nek na ngeen moy to doon ay bour ndax waxtu bu nekké ay bour boba do ngay nek ay dak Cheikh Mohamed Lamine Gueye mu baax mi daana wax na nit yett la neena nitu yajj ak nitu talaj ak nitu tax yajj moy ab yombu bu kenn tojeugut yettuñu ko talaj moy luñu bënn mu sar tax moy luñ ko pati dan ne nit ba nit jeex nitu yajj moti yees ndax yajj neena defut defut moy lu ron ken mënu ca def dara neena talaj nak def na waye defandu ndax lo ci def day sax tax nak neena def na defanu la mel ni fa jaay denci len kulo dotu dakar deremi ngourdi wala doom tanga lum yagge bo dige fekka fa yalla nu yalla def ñu nitu tax
0: baati jamu bi wote jam len fi ak wolu tuddu and ak yaakar
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi am mbekté delu ci wat di len nuyu bu baax te di len ziyara di len ndokel di len bal wax di len bal ak di ñaan suñu borom bo leenu jéggal tay nak mbokki ñu ngi fi ci Touba Janatul Mahawa ci kër ki nga xamni momu di Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim Serigne Mustapha Ndiaye Al Karim nak fokna ku ko xamul ci réew mi itam dégg nga ko muy borom taxaway bu rafet ci waluk ñaan asrar waye itam ci waluk jangoro yi nga xamni itam da fay dal dooma demay mu di len ci jappalé mom Serigne Mustapha Ndiaye kon mbokki tay mom lañu fekk ci fi kërëm inshallah fassiyene sekh ak mom waxtaan jëm ci walu liggéeyam ak taxawayam ak yenn ponk yi nga xamné war nako waxtaan ak ñun ak nim ci jappalé askan wi inshallah kon ba lañu dugg ci waxtaan rek dañ koy jox mu nuyo ak auditeur yi ñi déglu ñu tab ci waxtaanu Cheikh Mustapha assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah Seyn Abdoulaye no ngi lay nuyu di la fay ab nuyo gina bonu sante borom bi subhanahu wa ta'ala di li ci mustafa ali salatu wa salam di sante ak di fetele wa sunu gayante sunu yakar ki cheikhna al khadim khadim al mustafa di ñaanal serigne touba cheikh mahamoudou muntakha mbake yalla sunu borom bayiko fi may ko fanu guddul lol wande ko wer mom way limna la serigne bi lepp yalla nako def dañ and ak mom lepp barki khadim al mustafa noni la ko ñaanal cheikhuna wal wasilatina cheikh mahamoudou muhtar mbake ma hablukuma muhtar nga nak ñu nuyo yi sunu kilifa yi nga xamanteni yep yi buñu tuddu tudule buñu tudde tuduleen tay ñu ngi defaru serigne touba di jital sunu wajur serigne abdul hadir ndjay mi khalifa serigne daru hasan ndjay diko siyaré te diko ñaanal di nuyu sunu ndjay serigne dam jigal khalifa cheikh mahamoud jigal ndax yalla defal nañu tawfex ñaar yoy ñu sekk mi gër serigne daru hasan ndjay ak kër cheikh mahamoud jigal sunu wajur wu jigen bokku di setup seigne mat digal
2: sunu
4: wajur goor di setup seigne daru hasan ndjay kon ñi ngi leen di ñaanal ñaari buntu kër yoy yep di ñaanal sunu jabar gafa nek sunu borom sam leen taar leen tafal leen seen bëgg ci barki seigne touba ak buntu kër yi nga xam yep rek dañ ñu sunu mam ta buñu tuddé tuddu leen te ñu defal seigne touba di sante yit seigne ablaye ci dooma adama yi nga xamanteni ni no ngi ñew fi ci nun ñi sant yalla bu baakha baax mo xam nu ñuy fekk ci Dakaru ci Fass Mbaw gënu fété ak dëkk bi nga xamanteni ñu lu ñu am ci aduna rek Touba ñugo gënal fu ñu mëna nekk yit nekk Touba ñugo gënal ndax fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ jàngé fi lañ défé lépp lonte ay ñaré ñaré lañ nak yu dëkk ci ñaré waye té lañu Touba lool ba mën nañ né sax suñu wajur sax Touba la juddoo ndax 1913 la Seigne Touba jox ndigal sama mam ku yur sama bay man ñoko damal tok Touba wa Touba jaxle nga len di fajj di len ñaanal lolou 1913 la won nga xamna ñun amna ñu upp témir atak nangam Touba
5: machallah
4: ñu juddou buñ juddou Touba la suñu wajuru goor sax Touba gi la gëne aduna mo ki magam
5: machallah
4: la ki rakam yépp kon ñun jagg nañ Touba mbolam askanu ndjaré bi ngir sama baye mo jitu Touba ci askanu ndjaré ndax gi ñu wax ginaaw lolou rek ñi fi ñëwaat ñépp ginaaw bi Seigne Daro San nelew 1924 la ñibisi Touba waye mom nak 1913 la dekon Touba kon ñi ngi sant bu baax nak kon man nañu ñun ñoy jitu Touba ci do ay serigne ñan kat ci loolu lañ doon
2: machallah
4: ñi ngi sant bu baax ba Seigne Ablaye
2: machallah
3: jeureujeuf Cheikh Moussa kon ni ngi ko waxe amna solo xamna question mo bëggono laaj sax dootu ko jaar ndax ma ngi bëggono laaj kan moy Cheikh Moussa Al Karim way melni ni ci biir nuyo bi indil nga ñu loolu tubarkallah machallah kon melni yow Touba ni nga faral di waxe du ñaan mo la bolé Touba waye dang fay dëkk ndax ciosan la ci mam ya batay ñu ngi ñaan nak yalla na gëna yag gëna sax bokki ma fatali rek Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim nak aljuma ju nek lay nek fi ci Touba yeen ñi ko soxla kërëm nak ci fatali rek mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam ci misal bo joggé corni Seigne Cheikh Saliou jëm ci hôpital Janatul Mahwa bo ñëwé ba tollok mbéd hôpital bi rek bo jaddé première mbéd sa chamoñ deuxième troisième quatrième mbéd bi rek sa chamoñ nga jadd bo jaddé rek bo jubalé ñentelu kër ci Sanday Dior mom moy kërëm wala fo taxaw fofu rek bo né kër Seigne Moustapha Ndiaye Al Karim dañu lako won ci fatali nak aljuma rek la fi nek ngir fajé len seen aajo numéro mi ngi ni 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 seigne bi dañuy ubbé waxtan wi lu jëm ci walu lasrar mu melni lasrar dafa bari ay wax ji bari na ci dal bari na ay mbir yu ci am yu bari melni ni ciow li bari na way melni ni wax gi dafa gëna yomb jëmmé man gi lan moy lasrar seigne bi ak kan nga japp ni mom mo wara def lasrar
4: wala le moy buntu ñaan yalla nga xamanteni ne day melne nit ku du ku ñu woy ab serigne ñaan kat ñu xuma nak serigne fajj kat serigne ñaan kat lañ wax
3: serigne ñaan kat
4: waaw
3: ah serigne ñaan kat da am serigne fajj kat am
4: serigne fajj kat da am nit nak man na boole ñaar yépp manam jang fajj
3: waaw
4: ba man ko
3: waaw
4: jang lasrar ba man ko muy jang ñaan yalla ñaan yalla nak lasrar mo ci jitu mom moy faw nga xam jang lasrar ci bopam dang koy jang du lo xam nak da ngay mokal alcorane ni man na ma lasrar ngir mokna alcorane ngal namay geejju ci alcorane rek tax nga mané man nako dedet ni nga jang alcorane nu ko jangé da ngay dem ci koko man mu jangal lako wan lako nga xam yoon wi ay yoon la nak ay yoon xam xamu batin la nak mom lasrar xam xamu batin la ay yoon la dañ koy jang ni jang alcorane dañ koy jang ni jang xam xam non lañ koy jangé nga ci ngay mëna tok fi lasar rek ci nga mëna togué fi nit wala nek Italy wala nek Amerique wala nek Espagne wala fu mëna nek aduna ko wala la Seigne Moustapha man dañ ma japp ma ngi ni ci auto bi jëm ci commissariat ba te so moytu sama gi dañ ma delu sama rew nga ne ko no tuddu mëna la nangam la tuddu no sa yaay tuddu mëna nangal lu tuddu nga ne ko baxna wu dañ deggantu wat ci kanam lu mutul fanwéri min wo wala ne la waccina auto bi lolu moy lu ne kett lu ne jonne mo koy fat lolu nak lasar moko man
3: xam
4: lasar rek mo man lolu lasar ni li ci jitu kon ndekate munoko muno don xam wono jang lasar te jango xal alcorane nopi faaw da ngay jang alcorane ndax lepp lasar ci alcorane la
3: ci alcorane
4: lepp dara gennu ci alcorane
3: d'accord
4: xeyna nak amna tere yu ñeek yu jitu won alcorane amna yo xamanteni ñi ngay def lu nurok lasar ndax ba ci suñ mbokk CV day melne xam xamu rasar ni ko degge ba tay nak ñu nak am nañ ci ak wuté am nañ ci ak wuté ci seenu doxine don tay ñun man nañ ni geejju nañ jang nañ ñaari wet yépp ndax day melne xam xamam xawmu bokku ci rawatina xam xamu ñaan yalla buntu buñu gi safara birum dooma adam rek dang ko wara jang ta ab serigne tamit dafa wara am ganda yoyu ganda yul ñu togn la nga mëna fayu ñu lal la nga mëna fa jajo fi ak mëna goko rek du waragun la way ab serigne ñaan kat
3: ñu togn la nga mëna fayu
4: ñu togn la nga mëna fayu
3: ñu laaj la nga mëna fa
4: jajo ñu mëna muy fa jajo jot nga mëna fa jajo
3: nga mëna fa jajo
4: ñaar yi bu fekenti mëna goko mëna go doon ab serigne ñaan kat nga xam da ngay ñew ci ab serigne ñaan kat waxante ak mom la nga waxante mom defoko dam egg am jafé jafé xamne li jafé jafé fa ngi ko jëlé ñew de toyal ab xolam ci ñaan ci banexum ñaan nga dem sa aajo faju nga xamni fi nga ko jele ñaari fi ak ab serigne meunugo ko rek warugo doonugo ab serigne lasrar meunugo tat la sax xamul gud yoon lasrar xamugo wo
3: inshallah
4: waaw kon lasrar nak buntu bobu comme waxtu do gatt na te man nañ ci teunk emission yu mag yow lasrar kesse
3: deug la
4: man na ci waxtaan ci lepp nga xamanti mom nga meuna tok legi nit ñew fi wo la nit ñew na la serigne bi kat sama soxna dafa ma ne ma damay may dama koy may batam ta ay mbokam ngi ñew te bu ñewé buñ toggé mo ñaané batam ci kanami mbokam duma ko mëna bañ ñak may bat tu bëggumako may baat
2: bëggumako
4: may kon lim bëgg dégg fofu moy waji dafa bëgg na dafa bëgg ne la soxna bu ay mbokam ñu toggé bu ma ñaan baat
2: waaw dëgg la
4: bu ci xel mi nekk nga ne ko baax damaal tok doko jox op téré
2: waaw
4: doko jox safa doko jox dara fi nga tok ngay def dagg khatim bind aw turam bind turu soxna ci adat ko liggey li nga liggey sa krus mu japp fi nga tok soxna ci ñew mool beutiko am xelam ne dama juumon sama borom kër bal ma wax
2: donte na da nekk ba fongal
4: fu mëna nekk ci aduna jërul ñuy téw jëru ñuy taw loolu moy la saral la sa dagg khatim jox nit mu sango ci gëna tuti ci ngay tok xam nga diw num tuddu xam nga ndayam tuddu xam nga num tuddu mom nga adat seen ñaari tour xam li rawhanam di japp nga adat li ngay liggey legg tour yalla ngay liggey la saral nak kenn mënu war te yuru tour yalla wu wër
2: faaw nga am tour yalla
4: mënul nek amul kenn ku naan la man na ma la saral amul tour yalla wu wër ma ñom ñaara and
2: señ bi la saral yombut
4: dedet yombut
2: c'est
4: ta nit munu ko def sax munu gooma ne nit dana manan la sar mu nangou ta du don jamu ko tub yalla dedet xam nga nak xoj ay bital jox la nga dam sang yomuna
2: waaw deug la
4: man nga ñew sax yuut ay kerignek wala dum xoss ay da ñulal bam ñul ñu xoj seeni bital wala jam seeni keuyit wala bindi yi sax gaay legui di jaay
2: waaw deug la di bindi
4: nga dam di bindi jenn gi ngeccé ko ay bindi yow amna ño xam sax ñew jël jaay ay bindi yow mi ni jaay bindi mi sax xamoo luñ lay jaay
2: la xamoo
4: luñ lay jaay deug ki lay jaay bi ubbe ko la bi karangale bi nangam
2: nga
4: rané ko wa bismillah daal di jël di jox nit ñi waaw xam nga lool nak du la
5: sax
4: lool du xam xam
2: du xam xam
4: lay te mo fi bari nak fim nekk ni bari ci dekk bi fim nekk ni mo bari ci dekk bi nga xamanteni ni kon tasdar li nga jitu moy ndax ñaan yalla dama koy waxtu wone li jitu ci ñaan yalla mu nangu moy wax deug tay lek lu lew
2: wax deug
4: tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew munta ñaan yalla mu nangu
2: wax deug de señ
4: barki alquran
2: li nga wax ni señ
4: bi wax deug alquran
2: deug la
4: xana la neen ay sungu fa gi ki ñi nga xam dañuy xam benen xam xam lañ yor waye ni ab sir ñum lasrar la ku ñaan yalla la man ci alquran nga bëgg di bañal do lek lu lew do wax deug tan ne mi ngi ñaan yalla muy nangu amul
2: li nga wax ni señ bi demb rek la ci waxtaan ak nit ni nga ko waxe la mako wax
4: wallahi alazim yalla xamna lool loolu moy li ci wër te nak kon loolu moy lasrar xam xam la bo xamanteni lu muunta lijeenti amul leela sa da ngay deggu nan la sunguf mo gëna ga alquran ko xamul lasrar
2: xamul lasrar
4: xamuko ko degg bepp señ bo meuna degg tok mom wax la baat bobu xamul lan moy lasrar lasrar mo gëna gaaw lu yalla bind ci aduna bu dañu jang ko ba xam ko mom kep mo meuna liñ nan lu ne kep lu ne jonne lolou kep ko meuna lijeent tur yalla ko meuna lijeenti tur yalla kep ko meuna lijeenti señ ablay barki alquran nit wonama fune ci rew mi nek jafé jafé xawmako musumako gis luddum wax ma turama turu nday ma tagalé ko jafé jafé te gisanti won mak mom wana xam nga nak ñaan nak yalla teral na ma ci mom wa ñaan yalla te ndax kër goma fekk mako mom muy dakar muy touba muy fanen fama fekk rek sama kër bopp la
2: doy luyé
4: luyé mo fenn ñaan yalla teral na ma ci auto yi may dawalé auto million la
2: ya ko wa deug la dé
4: na te dekk bi nit ñi xam nañ ma mom touba gi ma dekk nit ñi xam nañ sama wajur te sama serigne nangul na ma sama talibé
2: Cheikh Amadou Mokhtar
4: mom Cheikh Moustapha Al Karim ni taw Cheikh Nal Khadim
2: deug la
4: nangul na sama talibé tay yow xam nga ma ci Touba gu ñëk geew damay nekk ci daayira bi nga ma xamone yow
2: wallahi daayira Moustapha ni la yaari
4: ni turundo Cheikh Amadou Mokhtar
2: deug la loolu wër na mo
4: kon man yi ni defuma ab serigne man ñaan yalla defuma ab serigne wala dama juddu ci li yaru ci xam li moy lan nga xamanteni ni lo xamanteni ni luñu créer na ku xamul sama ngeel ben da ngay xamul lu soppeku ci man ci ak ci ni mu melni yow mi di wax yow ba nga ma xam Moustapha Ndjay ma nga xamone ci année 2010 2009 fukki at fukki ak juroom ci ginaaw manam amul lu soppeku ci mom
2: lu
4: soppeku day am lu soppeku ay at lay doon ay at lay doon way leneen lu soppeku ci mom amut ne ma dañu lay dund ba tay lool nak moy xamni liñ yor tamit nak donte nak askan wi ñu bokk di askanu ndiaré yalla daf na barke ñaan ci ñom daf na lool barke
2: lool mom deug
4: ndax fi ndol ñaan yalla lu fune manam baatu ndiaré day lay sang dakaru da ngay deg ñu naan la le nangam mam ndiaré ci dakaru leg daaw wala xéetu mel non gis nga ciusanul ñaan ku lol la jadi fu mu joggé ñaan ndiaré
2: ndiaré
4: fofu la ciusanul ñaan joggé sewnal khadim khadim al mustafa mo waxon ak jabotam ni len ñaan lu muñta ñak waye digel na len mu ngi na ñaan na ngeen dem ndiaré lol waxi seigne touba la seigne salih wako netti te legi nak man manela man sama bakki jur sama baye man Seigne Touba ko jox ndigal mu ñew Touba xam nga ay doom ma ngi dundu ay kima jur sama baye man ay doom ma ngi kon man limay wax lu wër la
2: te dekk bi ngi koy waxe
4: ñepp xam nañ ñepp xam nañ ñepp xam nañ ko lu nit ku ñu umpalé ci dekk bi mom momi kon est ce que mo jitu ci askanu ngéré fi ci Touba mo jitu ci serñum ñaan kat fi Touba
2: machallah
4: ki ñeek den ab serñum ñaan kat di fajj nga xam nit daana dam nga ñew mu fajj dam dam bi ñetti fan koku jur sama baye man
2: machallah
4: waaw kon non la demé la sa da rek non seigne fi wa mi ngi non kon xamna ne seigne dug rek
2: amna solo
4: jerejeuf
3: ko xamna dañ ci programme émission spéciale bo xamni ci walu la sa rek lañ koy waxtane machallah kon dal seigne bi ni ko waxe dal ñaan kon bala nga koy mëna def faaw da ngay geejju ci la sa ral bonopi melna ni kon bu don ñaan bâtiment la fondement ba ngir mu deuguer mom moy la sa ral faaw nga am xam xam bi man ko bonopi tubarkala machallah donc ci mbokki fatali ni émission bi ñu koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki Touba ak liko képp ko xamné soxla nga Cheikh Moustapha Ndial Al Karim aljuma rek la fi nek kërëm nak mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam bo joggé cornice Serigne Cheikh Saliou jëm Janatu Sanday Dior tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu Janatu tableau bi jëlal télé bi nga xamné rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ première mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jaddé rek ci première kër deuxième troisième quatrième bi moy kërëm wala sax bo accès ba ci tableau hôpitalu Janatu bi rek nga taxaw wo ko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek way yenen beusi tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fajj legi ci bi yoy deg na nga wax kon tay ci misal kon buma déggé sax Seigne Moussa ki nga xamanté yi lay déglu am ay jafé jafé comme ni nga ko waxé mo xam jafé jafé liggéey la wala ay jafé jafé lu mu bëgg sétlu wala jafé jafé yaram wala yu mel non koku yow ñooñu yeen taxaway ngay am ci ñom ba jappal leen ci walu
4: xam nga nak man dama jang la sar man dama ko jang du ciagne rek dama nan dama juddu ci fami bo xam fami ñaan kër lañ ma juddu sen wa dama wax doon ñaan kat dedet
2: doon no rek yam
4: dedet manam donte dol nek nañ ci sa deret bo ci yengo dana yomb moy ijaba
2: ijaba
4: yalla du teral aw askan xey di len teddadil
2: dedet
4: askan wo moy ñoy teddadil sen bop yalla fekk len ci lolo alak len
2: yalla da manu
4: wa yalla dafa manu te lo mus mu no ko nax way lo daf yalla do nax
2: muk
4: légi nak xam xamul asara dama dama ko jang ni mako jangé non la jangé walum fajj nga xamanteni ni tay nit ki dana ñew ci man tok ak man ma xam ki jafé jafé yi ne ci mom xamna nangam ak nangam la ko wara bindal da xam fi nga ñew fi kër gi nga ma fekk fi jannatu wo ñew lum gatt ñaar fi gonen ci kër gi di jangal qur'an ma dafa len internat fi ci kër gi ñoom fété ñep kaw deuxième ñoo dëkk ci kaw
2: ñu dëkk ci kaw
4: te amul fay dara internat bi amul fay dara
2: lepp ya ko
4: lepp ma len ga god wa légi nak fi nga am lepp fi lepp luñ fi lepp luma jëfënd luñu jox nit fi lañ ko liggéey ci kër gi luñ la wara bindal nga sangoo ko xana luñu lo xamé ci all bi luñu wuté ji mom nga xamanteni lu mel ay reen ñun war ñu faraw faje nit ci tawat wala xéddi mel non waay luddul lool rek fi lañ ko liggéey ci kër gi lepp kon nga xamné nak nit ki dana ñëw togg ak non ñu xam jafé jafé yi ne ci mom xamné ki kat nangam lañ ko wara bindal waay li la war andal ngir biram safaraw lolou mais mom fi la dekk lolou dama nan fi la dekk lolou mom fi la dekk nga xamanté amul bis bu may xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñoo musta gis manam tok na luma fukk lu jégué fukki at yo amul bis bu may xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñoo musul gis mo tax Touba gi comme ñi nga xam aljuma ji xat na lol ci ñom jamono ji nga xam da ngay dem ba nga xamanté bu ni da ngay dem ba guddii waxtu yi may wax ak yow nit ñi dina ci kër gi di torop te loolu du leg leg day dis ci yow da nga wara xey ci gaaw bi di weer bi delu wat Dakaru loolu day xawa dis leg leg ba taxna damay bëgg leg leg am ko xam da fi dess mom legi ci kër gi nga xamanteni ni leg leg amna nit ñoo xam dañuy jël ci rendez-vous te seen rendez-vous muñ taxar aljuma bu jot nga xam ñom waxtu wuñ soxla seeni garab rek wala seeni ñaan mom dañuy ñew ci kër gi ko xam soxla na ma yit ta soxla bi xeyna man na ma nek Dakar waye man na ko safara fi te duñu gisse mak yow ñewal ci kër gi da nga fi fekk sama ndaw mo fa ñu jokk ak yow ñu fa ci aajo ki nga xam dem na ba nga xam mom man la soxlal bopam personnellement nga xam mu ñu ba ñak gisse ko aljuma dañuy gisse mak waye nak bis yep mom amna ku ne ci kër gi waye man sama bop aljuma la fi nek
2: machallah
4: wa legi nak bu ñewé nak ci li nga xamanteni ni moy walum xam nga nit mom damay japp ne li jitu ci nit ki nga xam excellent ci yow Seigne Ablaye moy set ay mbiram
2: set ko bala nga ci dugg
4: doomu adama bu ne ci aduna budé set lu ay mbiram diisok borom xel man na réussir aw yoram
2: budé set lu ay mbiram
4: tay diisok boromum xel man na réussir ak dundam
2: ci lu yomb
4: set nak man dégg na ci ñu bari tok na ci ak ñu bari waye ma ngi sédel sama borom ma bind li ma ci yalla dénk xamuguma
5: ko yalla
4: mom set ndax man na ma wax bo wax li ne ci bir poste suma nexé waaw te lepp ci alcorane la koy sété
2: to arkal
4: li nak mom du lo xamanteni ni ndax waxna ko fone tok na sa almagne wax ko fa
2: waaw deug la
4: ndax may serigne bi def ñeuk déplacé fi télévision yobuk almagne
2: yobuk almagne
4: dafa mo émission lolu mako ñeuk def sénégal kon li may wax ni luma xam la
2: deug la
4: moy motax ma la ñaan taral na ma man
2: waaw taral na la
4: nit mënutuma ci jox luma amut
2: deug la
4: nit mënutuma fi yobbu fuma demul
2: deug la
4: mom ñaan
2: deug la
4: kon lepp luma ci waxe non la démé waye nak nopi gi li tax mënututane mënu gutane
2: waaw
4: moy leg mbir bu ci amé ñu ci nek ta bokku ñu ci
2: waaw
4: diko yaq
2: waaw
4: yow bo noppé yaak ñoma yam
2: deug la
4: bo len bayé li nga mom yow
2: nga
4: xam man ñaan dama japp né man ñaan fi non doyen la ci man doyen la ci ñaan man yewuma ci nek ci doyen waye ab tool ku ci liggéey ba dégg jaajeuf bo mu tool bi xam nga fa tool bi yam xam nga dig tool bi moy man yef yi dama ci bokku su doon lu ñu sédolo kenn duma ci ëpp
2: ci
4: kon duma nangu nak di sétane ay goné di ci wax lu waxuut di ci def lu defuut motax lu ci wara dama koy def ba ci Mustapha al-Karimi fi ne li nek ci dëkk bi ci ay Mustapha al-Karim diko wuyo kenn xam nu mu tollu
2: deug la yaatu na dé
4: ta afa man kenn dawako dégg kenn ñepp ci Cheikh Mustapha al-Karim ginnaw sama turundo ci man la nit ñëk dégg nit ku ñukay woy ci man mi la wax man mi Mustapha Ndiaye mi la ñepp dégg ñëk dégg nit ku ñukay woy al-Karim
2: rawal
4: ginnam man nak bari war na fi nek ni leg nak yiñ ci def nak te bokku ci mo xaw doy war
2: machallah
4: wa mo doy war lol dal moy walum setangi non kon li ci am solo moy nit bu ñewé ci non li ni ñëk def moy li ni ñëk def lan ay yow moy dañu set sey mbir ba paré
2: ba nopi waaw
4: ba xam lan mo galanko sey mbir
2: waaw
4: buñu neppé ci set gi nak amna fi yenen yo xam bo ci duggé xeyna dañ ci
2: inshallah
3: jërëjëf cheikh mustapha ndiaye al-karim mbokki fatli ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci touba janatul mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki touba ak liko wër képp ko xamné soxla nga cheikh mustapha ndiaye al-karim aljuma rek la fi nek kërëm nak mi ngi nek fi ci touba janatul mahwa manam bo joggé cornice serigne cheikh saliw jëm janatu sanday jor tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu janatu tableau bi jëlal télé bi nga xamné rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ première mbéd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbéd bi nga jadd bo jaddé rek ci première kër deuxième troisième quatrième bi moy kërëm wala sax bo accès ba ci tableau hôpitalu janantou bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek way yenen beusi tamit téwul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fajj señ bi
4: dañuy égal ci lasrar
2: waaw
4: ndax tay lu melni walum nit ko xamne dafa bëggoon am ay keuyit
2: waaw
4: yaaka na loolu luma nit ñi xam la
2: waaw
4: ndax bari na luma genn rew mi loolu ci la bok
2: waaw
4: moy genn rew mi ngir yu mel nonu legui dañay dégg na ko señ bu am day tok ne la man dama ñaan ci walum visa te mo mënta tukki
2: te mo mënta dem
4: tay yow mi ñew ci mom diko ñaan la mo la gëna bëgg tukki
2: mënta tek tankum aéroport
4: waaw ambassade bu mom ni dakk mom ambassade bum dem ñu dakh ko mom
2: tamam
4: neena ma mëna ñëne li ñu yoonu tukki
2: tamam
4: li ma gëm moy señu abdoulaye moy nit bu leen la dalay ñaanal nga am kër wala leen ñaanal nga am auto da war fek mom ko ba nat mom ndax nit lum lay ñaanal ñaare mo la gëna bëgg yow rawati ñaan kat bu laaj xaaliss bu laaj na la nangam la lay ñaanal ci mbir mi
2: ko
4: kon bëgg na xaaliss
2: deug la deug la
4: kon ba nopi tamam lim lay laaj mo mënu ko am wala lim lay ñaanal mënu ko am ko lolu gëwuma ko man
2: deug la deug
4: ñaan ci walum tukki nak kep ko am da nga nek fi ci rew bëgg am ay kay ngi dem bo ñëwé ci man da nga ñaanal nga am nga dem musuma tok nit musta tok fi ay témir nak la ñaanal limi dañu
2: ñoo xamni tukki nañ fi
4: tukki ñinga Europe xala ñinga Amerique ku nekk bi témir rew tane bëgg am ay kayit ñi bi Sénégal bu mu tayag fa wa ma téléphone wala say mbokk diglu jotaay bi jox leen sama numéro nga woma ma wax la yoon yu jaar ba nga am ay kayit ma lebal la leen li nga am ay kayit ñoo fay ma
2: ñoo fay
4: non la ñaan ci walum kayit
2: ci walum kayit
4: amna leneen lo ñi tak nga gis fofu
2: ndomba gi lum doon ndomba gi
4: waaw ndomba gi rek man legi mom deg na ndomba lu ne
2: waaw ndomba yi de legi bari na mom ndomba
4: lol ndomba lu ne la gis nga ñeek tok ci ak télévision tudd ak ndomba tudd ak autour man la ma ñeek tok ne ndomba ak nangam gu am autour mako ñeek wax ginnaw nak ndomba ya nga daan deg ñu naan ay kundu ngere
2: waaw
4: ay ndaku ndamak xéddu mel non waye lul lolu wala ndomba ngere lul lolu ci télévision la télévision ma ñeek tok fi ci Sénégal gi tudd ndomba gam autour muy tudde ko ndomba ak dabé ndomba go xamanteni réew mi bam réew mi daj melni man ma fi défar
2: ndomba go
4: non ta dem na ci 5 continents yi dam na ci 5 niwu réew yépp waye dam na ci 5 continents yi moy dam na ci réew yu bëré kilifa yu bëré tak nañ ko moy ndomba go xam képp ko tak ci aduna te nga yaq ñu yaqal la yow sa bop xam nga nak loy wax ci aduna yow nit ñi nañ ko xol ci yow ba paré
2: deug la
4: moy man nit ñi nañ xol fama commencé na fima ci tay
2: xol fa nga départ
4: ci digënté bi ci digënté bi nak xam nga yagut nak
2: waaw deug de yagut
4: légui nañ xol digënté bop nak kon amna la wara lool
2: deug la
4: légui nak yoy nak moy ndomb la go xamanteni ni duma ci nango wax légui lu bari waaw waye dal kep ku yalla dimbalé ci aduna ba nga am ko manam da nga rombé te ku la rombon da nga romb fofu la ci taxaw ba ku am ko soxla ñew
2: mom ndomb ak dabé
3: dañuy dugg nak ci tawat yi nga xamni moy dal do ma dama yi xamna waxtaan wi sax mel na li ci dess beureetul waye dañ koy teunk amna buñu wax new carton ci walu sey mu melni jangoro lu jo xamni bari na goor ñum sonal lool mel na nima ko waxe ben médecin nak bari ci dem neena ko mel na ni jangoro new carton ak yoyu mel na ni wax gi da gëna yomb fajj waaw gañu dañ ci ciow di wax rek
4: legi nak mu ci ñew nga ci walum fajj
2: waaw ci walum fajj mi wax
4: moy ne nga tuddu nga
2: new
4: carton gis nga nak fofu lima ci ñeeka taw moy goor ñi nga xamne dañu fawé sen awra
2: moy mballu
4: kep koy def bo kep ko xam dang koy def bo ñewé sama kër bu lu mako neub tan nak ma ngi leen di wax né danger bu reey ngi ci ndax day li gëna neew ci limi def moy day delos awra gnaw
2: koy delo muy tuti
4: yémul ci lolu man na la yaq sa sidit ba sa awra dootu mëna jugati li gëna bon ci aduna moy lolu ci gor waxuma la sax yalla bañ giim ko bañ waaye tawat yim la mëna juro ci sa bop boko xamone di rut def lolu na dafa am liquide bu spécial bu koy dindi ci man moy ko xamanteni dam na bam yak awram koku bo ñewé bul mako neub wax mako amna nak ño xamanteni jafé jafé bin am moy ñom bu ndé sey dañuy gaaw ex seen seen bok lolu dafa am amna pomade bo xamanteni boko jëlé ñett fan no bëgg sey ngay sey
2: sans effet secondaire
4: dedem doko lek doko nan
2: doko la waaw loy diiw
4: la du garab yoy lek loy nan lem la ko liggéey
2: lem
4: luñuy diiw la
2: rek ah lolou
4: man garab yi ma lay jox mom garab yu leer la lay jox man ndax man ma lay jox ci aduna rek moy man damay xamne li mom sama dal amul jafé jafé waaw bu amna nak ño xamanteni ni dañu am yépp seen awra da delu bu ndé sey ak seen soxna wala xat galay ñu yek seen bop lolou lay amna ben sunguf ma tuddu sunguf al karim dafa am liquide al karim am point al karim am
2: d'accord
4: moy ñetti al karim ñom ci walum sey muy pomade al karim liquide al karim ak sunguf al karim sunguf al karim mo fi njitu koku mom kep ko xamant da nga am jafé jafé yi sey bo ñëwé bu jël traitement bobu wër man nak samay garab yu ci ëpp traitement lay nek dalay fajj
2: du la calmer
4: du ay garab yu xam ay garab yu calmer yu rumay garab yu calmer man garab yu fajj la yor nit bu len doxum city dama koy dindi ci nit motax dama koy traiter mom
2: doxum city
4: dama koy traiter motax gëwuma nit ku na la man na mala fajjal ci doxum city ju lu mutul fukki fan gëwuma lolu man
2: amna ñu xamne kay ci bis bi lañ wax joni
4: man gëwuma ko nak man lolou gëwmako mo ngi nan dañ yok awra man gëwmu lolou yok awra
2: ah lolou it gëmoko
4: gëwmu lolou man mi ngi melni ko nan la sa loxo bi man na la ko yokal bo mu gëna gudd nima ñak gëme lolou la gëme lolou awra ab ciir la nit ne awra man na delu man na gëna ndaw
2: delu
4: nga dafaat ko bam delu melna melon moy amna non lay démé waye gëwmu ci aduna mukk ne manam lolou amna bu fekkanti ni walum asma koku dama ko juddu walé won man dama juddu walé mo asma man sama nday samay mbokk ñepp samay wajur yépp xamna ne man dama asma won ñima dekkal xam nga nak li gëna bon ci aduna say mbokk diglu nga xamne li nga da ngay fen lolo gëna sof ci aduna manay yow di lay diglu ñepp xamne lay diglu xamna da nga wax dara du ci dekk man dama asma won man ta ma fajj sama bop bu werna ay at nak la ay at ak ni asmatuma mot asma man nako fajj
2: waaw lolo
4: ay témeri la ci fajj nak
2: nga ci fajj
4: waaw bañ wër asma mom du jafé jafé fébar yi may fajj mom la ci ëpp gëna ëpp yermandé
2: waaw mom asma
4: dama ko xam légui nak jigen ju muñu am dom koku moy gëna yom askano ndjaré ku yengu ci walum fajj ci goor ak jigen nak ko xam da nga am jafé jafé am dom bu yalla dogalé nga tok ak man da nga am dom fi actuellement ni may wax yow ñaari turundo ñoo mangi ñaar fuk
2: ki turundo te lepp ci côté bobu
4: ñi ëpp ci ñom donte nak amna ay mbokk dañ muy tuddé dom
2: waaw
4: ñi ëpp ci ñom ci walum ondol lañ muy tuddé dom ci ñaka am dom lañ muy tuddé turundo
2: de lolé ci ñukkal
4: waaw
2: machallah
4: amna ko ci ñu bari nak kon walum am dom mom amna ci xam xam te mang koy fajj muy goor ak jigen du problème goor rek jigen nak moy am jafé jafé am dom nak niko jigen di amé non la ko goor di amé motax man dama leen soxla ñom ñaar ñep
2: waaw
4: gis leen ñom ñaar yi wala jokk ak ñom ñaar ñep
2: waaw
4: surtout nak ku jigen ki
2: waaw
4: ndak même ko goor ki amé jafé jafé am dom man nako xamé ko ci ku jigen ki man nako xamé ci ku jigen ki suñu waké tok ñom ñaar dina laaj ku jigen ki ci kanam ku goor ki limuy dundu ba xamna xamu goor ki nako yow li mo la té mëna am dom té jigen la koy xamé waaw ni walum am dom kon ni ci dess nak moy lu melni estomac yoy dañ koy dindi
2: waaw walu estomac
4: waaw lolou dañ koy dindi tension nonu kum sonol lolou yoy garab yeb ay traitement la waaw nga xam bañ buy metti
2: waaw bañ
4: koku dugale sama ko doko gënalé
2: ak lu mu doy war
4: doy bañ buy metta la waxuma bañ bu yaqku nak
2: bagn
5: fa ñuma ay bagnu yaq yoruma duma problème ay bagn ki nga xam bagnam day metti ba sonal ko ak lu ko andi metti mo xam bagn bi yaq mo nop di metti bu ñewé yaq yaq bi duma ko fajj waye metti lay dindi ba dootu metti bam sedd guuy nga xam bu ko neexé bu dañu mëna la ndawal ndax dama ne bu dey njugu ci kër gi bu ënaré bagn bu dey gendo woyobalé
2: li señu kiman la
5: wallahi wallahi la
2: inshallah machallah
5: waaw kon dal señu ablaye mi ngi non
2: waaw mom nga daf mel dafa yam ak waxtu yu mat sax
5: waaw waaw
2: am na solo lol tuar kala
5: am na ne bëgg na ñuy def jotaay yi
2: inshallah
5: ndax lepp xam xam lay doon
2: inshallah inshallah
5: ngir ñu ci jariñ nit ñi
2: inshallah
5: ndax jamono fofu la tollu
2: deug la
5: kon ma ngi sant yalla bu baax
2: jerejeuf
5: ñay ñi tejje fi nga xam fi lay baaxoo tejje rek
2: mu
5: ngi ci sama buntu ci Serigne Touba di Cheikh Amadou Mokhtar kon dal bis yep no ngi Fass Mbaw
2: Dakar
5: bisu aljuma bu jot nak mangi fi ci sama keur gennatuma xawa kep ko xam ñew nga bisu budut aljuma nang fekk sama ndaw waye man sama jëm bop mom aljuma la fi nek
2: aljuma nga fi nek
5: numéro yoy nga joxe moy sama numéro
2: inshallah
5: benen numéro bo jëlit joko wo ci ak man
2: joko
5: numéro bi ñaari numéro ñoy sama numéro bop ku ci wote joto ci ma ci ni ngay wote sama ndaw lañ mag ñoma nek wa ku ci wote ci ñaari numéro joto ñu ni ngay waxal sama ndaw yi bop lañ mag ñoma nek
2: machallah
5: leg leg nak ligli bi dañ tollu fo xam do meuna jël téléphone di wax ak ñepp waye dana am leg leg kilifa yo xam dañay woté dañ lañ jox sama numéro personnel bo xam man lañ jokkol
2: machallah
5: waye numéro personnel mëno ko amé fenn pour ci ñaari numéro yi ñaari numéro ñi ngi ci jot ñepp sama ndaw lañ
2: machallah
5: kon dal señu blaay ñi ngi sant yalla bu baax
2: jërëjëf
5: wa safarillah li wa lakum al-ishadul muslimina wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: amin wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jërë ngeen jëf mbokk yi kon li moone kon émission bi nga xamni kon ñi ngi ko doon amalé fi ci Touba Jannatul Mahwa ci kër Cheikh Mustapha Ndiaye Al-Karim di fajkatu aajo de ngeen mbokk yi waxtaan wi lim ñu ko ubil ci walu asrar mu ci jambar lol tubarakallah sunu borom may ko ci xam xam de ngeen nim ko waxe ci maam yalla waye am ci lo xamni tam daf ko jangal bopam boole ko lamu donu su ko defé tubarakallah mu gëna amati solo lol waye de ngeen itam li nga xamni lepp daf ci ñaan tubarakallah machallah ngir ñi nga xamni kon amna ñu jafé jafé yi nga xamni yépp waxtane nañ ko inshallah kon mëna ñu jokk ak mom ci fat nak mom Cheikh Moustapha Ndiaye Al-Karim nim ko waxe legi rek la koy bamtu waté moy fi ci Touba ci kërëm ci Touba Jannatul Mahwa nim koy faral di wax nak mom luyewul fe luyefe mom kër gu mu nekk di ñaan muy Touba muy Dakar fu ci ne kër bopam la kon ku ko soxla fi ci Touba Jannatul Mahwa kërug bopam nga koy fekk bo ñëwé inshallah rabbi ding ko fi fekk ci fatali nak bo ñëwé ba tableau hôpitalu Jannatu
6: rek muy
2: tableau hôpitalu Jannatu maam bo joggé corniche Seigne Cheikh Saliou jëm Jannatu Sanday Dior ci tableau hôpital bi rek bo jaddé melni lu jëm hôpitalu Jannatu sa chamoñ première mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd ba tax ci sa chamoñ rek bo jaddé itam ci mbedd mom première kër deuxième kër fo taxaw rek bo né kër Cheikh Moustapha Ndiaye Al-Karim dañu ko wan wala nga woko ci numéro téléphone yi nga xamni mom moy ay numéro boko jotul da nga jot ay ndawam 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 ak Cheikh Moustapha Ndiaye Al-Karim kon bokki yalla na jangoro yep faju bi barakati Cheikhul Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dig dajje benen jotay
5: jeureugen
7: jeuf mbokki andak ñun ci radio Jant BFM 95.2 ci diwanu Touba ak likoor lekkelok ci ñare FM ci Dakar 88.6 mbokki ñi ngi tok ak soxna Saybata Aydara mom Serigne Abdullahi Yaqin Aydara kon soxna ci ginaa bi ñu la nuyo siaré la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jamm xam ngeen ne jamm ci la lepp xajj